0: duwava kubitamiza, duwava kubwenzi, osigalenga na amaziga mulyo ulira gajja, wenenye, gane wola omuntu yeyambudde, toyina kyozzaako naye ate omulala, yenenya, bw'alaba omuntu yeyambudde, ne yesikamu. Naye okwogera ebigambo twabeerera ab'amaanyi, kati wakola ne wenenya, kyokka tokyayongera kuzza, kubeera nga weewaana, gaye mwali ab'amaanyi, bitwali ab'amaanyi. Omuntu yenna yenenye, washingawo kyo omuntu yenna, buli yenna agenda okudda mutaana, mu kweteekateeka, twala omutawaana wenenye. Allah yatugamba tabaraka wa ta'ala, n'atugamba nti kuli ya ibadi ya alladhina aslafu ala anfusihim. Muhammad gamba abaddu bangabo, abakulembeza mu kwedibaga n'ebyonoono. La taqnatu min rahmatillah. Tibakutukawo na subi na kusasira kwa Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah asonyiwa madhambi gonna. Ebbanga omuddu lyakola taube eyo nga tannaba kuggyibwamu mwoyo. Yaghfiru dhunuba jamia. Katwala omutawaana wenenye ataubatan nasuha. Olwenenya olwekenenula. Olabenga nga wagamba nti ogwombisi guli piwa. Naawe olabe nti ebbanga lyonna kulli yaumin. Buli lunaku twala omutawaana obeerenga wenenya. Kubanga otegedde nti essaawa yonna ogenda kusinkana omutonzi wo. Essaawa yonna ogenda kusinkana eyakutonda. Eyo kimu. Ekyokubiri. Kyagamba nti nno. Addi salawati. Yagamba nti addi salawati fa itata alaika. Addi salawati fa itata alaika. Era mu mbeera efaanagana bw'etyo. Addi salawati. Beera nga ebbanga lyonna addi salawati fa itata alaika. Tukiriza. Eswaleza kuyitako. Twala omutawaana otuukirize eswaleza kuyitako obeerengo zisala. Bw'ojjukira nti nno eswala amazima gali saagisadde, twala omutawaana obeerengo gisala. Tuyinamu abantu ng'amanyi bulungi nti ku mmande teyasala dhuhuri na aswiri. Manyati Allah olunaku akwetaaze swala ttaano. Kiba kitegeeza nti omwezi bw'ogatta swala Allah zaakwetaaza bwe ziba swala ttaano ttaano Allah nga zeyeetaaga, naye nga bw'ogenda okweyazaayaza nga ggwe olunaku eswala ettaano osaddeko eswala bbiri oba eswala ssatu. Era nga naawe okimanyiza osadde. Kyova olaba nti eswala ku muntu nga musajja nga tali mu bukyala atagenda mu nsonga omwaka gugenda kuggwaako. Omwaka omulamba Allah akwetaaza eswala 18. Naye okimanyi bulungi nti wiiki eyewedde eswala 4 eswala 5 tewazisaala, wali mukwata ggoolo mu mpiira gw'amasaza. Tewasaala, wali ofumba mmere ku mikolo. Tewasaala, gwe wali oyambaza abagole. Tewasaala, gwe wali omugole omukyala, ng'oliyo tosaala. Olunaku ezo zonna zabeera mu bugole nga tosaala. Addi salawat, tukiriza eswala fa itata alaika, ezizaakuyitako ziriwe. Obeere ng'ozisaala. Bino ojja kukisinga Allah yagamba mu Qur'an. N'agamba nti balil insan ala nafsihi basira. Bino tubyogera naye omwoyo gukusongera kugamba nti wano eswala wava mu nsonga lwakutaano. N'ogamba nja kusaya ddala ku mmande, n'otasala lwa mukaaga, nola sala kusande, nota andika kumande. Eswalezo Allah zetaga. Swala tano mande, swala tano sande, swala tano lwamukag. Addi swalawati alfa itata alaika. Tukiriza eswala eza kuyitako. Zota sara boba wetekia tekiro kufa. Kubanga bagenda zikubuza. Ero genda kunyonyola lwaiti wazisala. Sheikh Abdagaman kaifa tastaidul maut. Butio mtu wetekia tekiro kube iranga afa. Mwyo weteka teka ejo chikulu. Atemu osinga natu nga banywevu bazibu. Wallahi ngataya na kumanya bya swala. Addi salawat tukiriza. Tukiriza eswala ezeza kuyitako. Mwana watu twalo mtawana ozisali. Nagambe chokusatu. Iqidhima alaika min kafarati wa nuzul. Iqidhi ma alaika tukiriza. Iqidhima alaika min kafarati. Tukiriza bakuita kafarati emitango. Tukiriza emitango eja kuitako wanuzur nebyo weyama. Chokula bidako oyinzo kubeeranga gwampulirizo oliyeyo mu Ramadhani waliyamu ngato genderedde. Omuntu alya mu Ramadhani nga agenderedde. Nolya mu Ramadhani nga ogenderedde. Oyina omutango gw'oteekeddwa okutanga. Omuntu eyeegatta ne mukyala we mu Ramadhani nga agenderedde. Oyina omutango gw'oteekeddwa okutanga. Era ekyo kimanyi nti wakikola. Omutango gwonna ekijja nga mutango. Kubanga omutango ogwo gutulaga nti akola ekyo mu Ramadhani ng'agenderedde neegatta ne mukyala we ng'agenderedde ateekeddwa okubeera ng'asiba emyezi esatu egy'omudiriŋŋanwa okuliisa bamisikiini nkaaga n'okuta abaddu n'ebyonna wabikola tyagala kumanya. Tukiza muganda wange min kafarati ebyo. Tukirize ebyo. Eje mitange ejo jitukirize. Ne mitange mirala mingi ejitangibwa ng'obudde mu Ramadhani omuddu nakola ng'ateekeddwa okubeera ng'awa omutango. Wanudhur. Wanudhur nebyo byeweyama. Allah agamba nti ya ayuha alladhina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Abange mu abakkiriza dwaki mwogere mutagenda kukola. Oyina byeweyama nti Allah waliba mpadde nenfuna enva mbupangisa nja kube n'enzimba ennyuma nga neggwa ngenda kuliisa abantu emmere oba waliba mpadde n'enzaala omwana. Ngena msalira kika, baliba mpade, nembaso mchala, ngena koya china abantu, ngena gulo msalo mzikiti, ebyo nno zobye yama. Allah na kulindiriza, na mala na kuwa chiwasava, na chikuwa nga wachisava, na malo chikuwa akika ne kule mokusala. Na malo chikuwa biwe ya manogano bitu ukiriza. Chinana munana kawumuze mkaga fama busoga royo. Programu eno, edwa programu dawa eyo kumpine wala. No mugonge Muhammad Chivumbi muzukulu wa kisolo. Tukiriza ebye ya mobyo, biwe ya ma, anadhiru. Anudhur, ebye ya mabitukirize. Ne mitango, jojimani joteke doku weirango wa singomu tuakola chino atanga chino. neyo yewe ya mabitu kilize ngatona wa kufa. Chovala nto mtu weye yama. Nagamba ngenda kola chino na che yama. Nagamba ngenda gula, ngenda kuzimba wa muzikiti. Ngenda kuwa yetaka obampaddeyo chino ni ye yama. Nafa mwabasi gade mumali ye buvunanyizibwa okwata mumali ye okutuukiriza ekiyeeyama. Kikkiririzibwa ddala kubanga yakyeyama ne kibeera nga kiva mu ddiiro. Muyame nnyo abafu bammwe abalina bye beeyamye bibeere nga bituukirizibwa. Twazika muganda waffe Amza ajja Amza twali naye Makka outside yao ngovude magamagao. Niye mkufa Amza tuwale na yeku mkolo mbugu elieyo. Niye yama ogula matafari. Niye yama ogula matafari. Tuwatu sonda matafari. Naga nja gula matafari wabagali bisatu wabibiri. Tuwebaza mngana festimaila bataba ili aji. Etuwalo mnaga tuwanda mgezo no ye yamye. Wiche wede ye yamye gagenda gula matafari. Tugasasule ila tuagasasula. Ida na bebiti iwa mutuokirize nadhir. Ewe mweyama nemitango kwa bijja kubeera bicha mutana. Ewe no genda bisingana. Sawalo wechitiwa atuyambeko na mwanyina za atuliriza. Allah atuyambeko. Gwete katekero kufa. Ebi njagalo notinge. Ensonge yokuna shekha gamba. Tahallal minadduyun. Tahallal minadduyun. Sasula amabanja aga kubanjibwa. Tahallal minadduyun. Sasula mabanja aga kubanjiwa. Gasasule. Nagama ntu waladdi madhalim. Waladdi al madhalim. Ozeyo ebyo waliaza amanya. Li ahaliha. Iba njini byo. Tahallal minadduyuni. Sasula mabanja aga kubanjiwa. Sasula mabanja aga kumanjiwa. Amabanja, tugamba amabanja. Mulimu sente, mulimu amataka, nebirala. Gwe wavuma geno mugami katona bakufa sasula mabanja. Munangi, Mama Abdallah, munangi, Neiba, munangi, Seka, munangi, Haji. Na kufu manesa kusonyiwa. Bwari busungu. Era muno wajanga maskula gama sonyiwa. Omusonyi wanga. Ago mabanja. Goteke doku ya roza ati mabanja. Sina mabanja denechi kuminechimu. Allah ya gama mkulani tubanjiwa. Era mabanja tugasa suli. Ero kubanji wa sithambi, tiyo mtu wa kubanja sithambi. Kubanga teka teka namru kufumudini. Ala jateka mkulani echitiwa. Tiyo mtu wa banji wa asasule. Aye singo buwavu mkuruani kwa atagana kumabanja. Swat Bakar. Katahallil minaduyon. Sasula mabanja aga kubanji wa. Gawandi ki gategere kiki banabana sigarao babirenga bayangu bangu yizibwa tyomugenzo ono onabadde mbanja kino kati awubuliza banabaja sende za kakota nja sende za kibina kino no duka nazo ogenda kusalutya mabanja ago walwo mudom yali asomera madine iyo. Yali asumira Madina. Bwasumire Madina yafuna omuddu. Namugamba njagala kuzimba nyumba yange ya mujjana. Yani njagala kuzimba muzikiti tekeoba ni somero. Mwalabu, adenga dina msomesawi. Na mlinamu na mgamba china mtawana. Na kwata dola emitwalo isatu. Na kwata dola emitwalo isatu. Nazimua. Na mgamba nti. Zino sente. Jokutandikirako tutandike programu okubeera nga nzimba ennyumba yange mu jjana. Tugenda ffenna tulabe we Uganda omukulu agenda okujja ne gwe bagenda okugenda naye enkeera oluga ku university abuuza ono aliwa kya taliwo. Yamuwa sente yali nyetokota nakoma mu Uganda nokusoma nakulekawo olabe mitima gy'abantu nesuno nalivamu nakoma one dola emitwalo isatu kubanga abadde asoma ng'omwezi bamuwayo dola chikumi ku chikumi atano ku bibiri kajafunye emitwalo isatu gyawamu. Saji ya gama nti, echisoka, sigenda munonya. Mu Uganda wala, adesima nyiyo. Ni wabula kamulinde ko kiyama, kuna kulenko melo, ndao wanoloa na anambula ko. Chechigambo chia sigaza. Ndao wana anambula ko. Tahalal minaduyuni, musasula mabanja, agakumanjibwa. Waladi almadharimu. Ozeyo ebyo waliaza amanya di ahaliha eliba nyini byo. Abadubali azamanya bannabwe, abadubali azamanya bantu bannabwe, ngati bafuddeyo. Yeno nasinga ni bwanga ali mu call government, oba ina gwa manyo munene, oba manyi gwa ina yo mulamuzi. Ateka nebigere wagulu. Banango obuliaza amanya tebuyina kalunji. Wallahi. Obuliaza amanya tebuyina kalunji. Omudu afude mutei mwatu de. Apikalo ya mugamati. Wokufa. Nobutanyagwa. Nane jala gena mparamenti. Bionoyo teke do mujayo. Ambuze chufu charichi. Omusajja mtufu ya mpangula. Ninja gala paramenti. Ateke do kuvayo. Obuliaza amanyi. Obuliaza amanyi siwa sente zoka. Waladil mazalim. Zayo obuliaza amanyi li aliha. Eriabu waliaza amanya. Ama manja gaza sule. Nibu waliaza amanyu. Zeyo. Ibu waliaza amanyi. Munangi nsonyiwa. Oina gwa isamwe gali. Oina gwa wafuma. Waliaza amanyo msajja zinalaba kot na linchifunyeko. Waliaza amanyo msajja. Najwa wa mwenachara na akuletele ebintu no bitwala ne mbigabane famire yo. No mara no duka yo. Ngalena gwa tegeze zako. Obuliaza amanyo. No mzade na vila comfortable bulungi nyo na gamu mwana ya higi ya nema mwita nevi la analia. Sasula amabanja. Amabanja agatu manji watu gasasule. Kusaba alo wechiti watu wawuso sasula amabanja. Waladil mazalima na nebetwali azamanya tubizeyo waladil mazalima tuzebe zabe wali azamanya biwabijjako obamanyi zayeta kali abandi wali azamanya zay nyumba za abandi ze wali azamanya. tebijja sawa zino nebijja kujanga mala kulimauti etuse kunjegoyego yokubeerange kumala mu omoyo mumbiri gu Nabi agamba sallallahu alaihi wasallama nagama man ta'ar nabi agamba anti man faraka ruhu al jasad yina nafuno mukisa omoyo gwe neguva mu nyama yagwo wa huwa bari'u min thalathin negusingani wange ebintu bisatu biguyina nabi agamba anti dakhala al janna omuddu yagenda kuyingira janna Nemba antuawasa chagama anti al-gururu obuliaza amanyi. Al-gururu obuliaza amanyi. Waddain na mabanja. Subhanallah. Na mabanja. Nagama anti wal-kibur. Nose ya nuhina mukiburi. Ewi ntu ebyo. Ewi ntu bisatu. Mungu atisasire. Omutu wala vense nongoli yepikide muyo. Wallahi nzo gama anti ainako lugana ne katonda. Wallahi to ina lugana ne katonda. Allah siri kiria na kulindiriza. Wala taksabanna Allah gafilan amma yaamalu zalimun. Timloza anti Allah mugayavu kwa wunaba liyaza amanya. Innama yuakhirukum Alla abali ndiriza Onakule bagenda okuluma kunweza awe Bionabia mbeda mukoti Olina akolo buliaza amanya Nono naalamula Nono naayogera kino Nono naawolereza ono Biona Allah agenda bidda mukulunako olw'enkomerero Biona bigenda kudibwa mukulunako olw'enkomerero Biona bigenda kudibwamu Gwala wotia kwa mpulidiza alieyo Nibagama antibagenda kudamba kutahirire Olivanyolo kuwanga alango yumtahirire mbusiramu Emiaka makumi ana Nibagama antuweze emiaka atano Bagenda kudamba kutahirire Omanje chitegeza Abantu bava mukoti Nibava nangatio msango ngumazi Nakola nipate mazo msango Nyinga maiti gwamaze wadde mu buliaza amanya Allah agenda bakuletera eyali omulamuzi none yaguwangula Tuvola omuddu agenda kulaja na gambe ya laitaha ngazi sanzi fe kana tulqadhiya ze yali omulamuzi nga nze nsalawo eyali omulamuzi musinga nze nsalawo Nomugagga ave ya gambe nange wulira ma agana anni maria nange zina teka musente nange sente zinyambye halaka anni sultaniya zinzikiriza buzikiriza byonnabye musala nebasalira nemuvayo nga mufunye obuwanguzi nemufuna n'empapula mu buliaza amanya byonna Allah agenda bidda mungo tuse muntanayo Ethan Bubanga wete kila tekira kaifa tastaidu lmauti Bubanga wete kila tekira kufa Tunuli na mbiyoina Toina mbuliaza amanya Botuwa mbana boina Toina mbe wachiti nga musajja Obuliaza amanya Toina mukamu no Wete geleze bintu ebi Sasula mabanja aga kubanjibwa. Otereze esandali. Otereze kesi yo. Otereze nkomerero yo. Wadvalo oze za. Gubuna fatuli za. Ba ama istani buinaku. Ewako chereta mumsi. Kati abantu bafuna fino service. Kati mulimu abantu abafa. Nga taina busobozi busowa na gula case etegerikika. Nga case mulimu abantu wafa direct nga agenda agenda mukeka. Bamutake bamuteke mrubugo ne musuka mukeka bamuteke bamuteke taka. Nyaba omuntu wafa naita final service. Aba firi dua balinga waliba balinga bakabaka. Bali waliba bali final service betala. Bibambala masuti, bibaleso mulambo, Maiti bajire seri kagari bajivuga buvuzi. Mujite kayo wansi. Ekira mubitibwa. Erolinga yoka. Nogama anti awa oyamaze. Kaila bayoyo. Biyo naba genda bidamu. Mwalimu wanga deko munsi. Edda tuwana abanga. Nomaro kunaba. Jajoyo nabukera mujukira bulungi. Nejange naluinda. Wamala ngo kunaba. Na kubuza mazo kunaba. Jajam mazo kunaba. Na kwa biya kwa la itawan. Onabye tinabi. Jamu yungo hizo. Nga mugonga mtu watu sewo mazi. Te watu sewo mazi. Vigele libidu gala. Nalu kakulia mwawe mboko. Gena mango deyo nabi. Niwa kuzayo na onaba. Nabiyo nabi muliaza manya. Waladil mazalimu. Wa mazalima. Biyo nabi waliaza manya. Zaibyo nabi waliaza manya. Di ahaliha. Eriba njini vyo. Kumanga ojabizayo. Teri agenda kuyingira nyumba ya mirembe eyenkomerero. Teri agenda kuyingira jana ngai. Teri agenda kuyingira muliro. Ababiri aba. Teri agenda kuyingira muliro. Teri agenda kuyingira jana. Wa inama nga amazo kuzayo amazo kusula mabanja. Nebe yali azamanya na byonga abisasudde abizizayo. Bigambo sibyang. Era byawalirize mbaka wa fe sallallahu alaihi wasallama. Dumogamba mikwano je basohaba nabagamba nti abange atadiruna manani mufulis. Abange mumanyo omwavurun kupe. Nyamugamba nti ye ali mufilosofina maladi hamalahu wala mata. Omwavu mufi ye muntu atayina nsimbi. Wadde byakwesa mbulamu bwe ng'omuntu. Nabi yabagamba nti abange. Inna mufurisa mini ummati. Mazima omwavu mu umma muno. Yabagamba nti maya ati yawmal qiyama. Agenda kuleetebwa ku lunaku olw'enkomerero. Nga n'essu litagyambadde. Bisorati wa suyami wa zaka. Yalabu wa konga asala. Tola zaka. Akola hija. Akola zi umula. Asomesa. Biona ya bikola. Na ye. Ombaka ya gama tuwaya ati. Wakadishata mahadha. Waya ati. Wakadishata mahadha. Agenda kulete bwa. Nga yavuma gundi. Obuli azamanya. Omuntu govuma ogutwe. Omuntu govuma obudugavu. Omuntu govuma obugere. Govuma. Olwa mchala abera kugundi oko ku TikTok oko. Sima nangita anvuma ate. Bati omuita full figure. Neba blogger abenja ulo. Wallahi avuma. Na kwa nerisit. Omuntu govuma. Sinze nefulo kubira omudu gavunga wendi. Sinze nefulo kubira ogutu ogu nini. Walwe ya antonda. Omutonzo ya tonda fina. Buli omuna amuteka mchifana nchi ya sarawo Allah. Buli obeiranga o ingiri de chifana nchange. Chweche geza antotani so kuwa takatonde nsobi. Nenga kwa kuwa tensobi. Tosu noyo gatana abasawa wagaba gangabo na. Abe chinansi. Temusowela kutonda ye wadde nsowela. Wala wadde nsowela. Temusowela jitonda. Wakatha fahadha. Obuliaza amanya. Bagenda kule itanga wakasuki ya gundi ye chigambo. Wamute merira. La wamudu gawa ye mituwala abiri. Nima mwa ye mituwalo kumi. Nima mga natuwa galo jowobu julizi kuono. Na jana kwa kwa ujulizi kule mituale kumi. La mumudu akakanya mune. Akakanya mkama we. Ulo kubanti waluwa muwade mituale isatu. Ama nukusende mutabuka. Nebyo na omoyo gukulumiriza Bible egamba nti omubi addukanga tewali amugobye. Omoyo guno gusigala kukulumiriza ne wadde ndidde emitwalo gino kkumi naye nkoze ensobi kisimei na kumanya. Obulyaza amaanyi wakana fahadha. Yaka sukidiri ekigambo n'atemerera ne bakuwa emigo gyawere. Wakala mara hadha obulyaza amaanyi yale mali ya gundi nabi yagamba gundi. Mubingana nga mwe kwa santi siwa rijone siwa dini yangi siwa gwanga liyangi. Na bagamba nti omuntu nabu omulaba nga ayamba di na atambula munsi muno oteeka omulaba oteeka omuwa ekitiibwa. Ekyo ekitiibwa tekiriiko ddiini. Aa omuntu yenna ogwanidde omuwa ekitiibwa omukozesa awe gwakozesa ekitiibwa n'omukozi awe mukama w'ekitiibwa omwana omuto abenga awa omukulu ekitiibwa n'omukulu asaasira omuto olw'ekitiibwa. Allah kyamuwa. Kye nabagambako juzi ng'abaana badda ku ssomero ne mbagamba nti bantu mmwe tuzadde abaana walhamdulillah era Allah tumwebaza abatuwadde. Naye bw'obanga oyogeraganya ne omwana wo yogeraganya ebigambo nga bya kintu kya buvunaanyizibwa toogera nga oyogera na mwana wo muwala wo oli muvuma oli mukakanya omusuza omusalako obubeere omukusa omukuba emigo omuttirawo ne yeebuuza ekimuvumya tokomye ku ekyo ne weegaganula n'okuba omuggo mugongo naye n'akwata n'akasuke n'akusindika eri n'ogwa n'okwata okulajana mwana gwe n'onkuba kolimidde kolimidde mwana gwe era nkusalukuse gwe wabitandise. Walowooza nti wazaala mwoyo gwe wazaala mubiri omwoyo gwa Allah. Omwoyo ogwo ogwakusindika ogende oyende omuzaale naye gwe gumusindisa akusindika ogweri. Omwoyo ogwo omubi ogwakusindika ogende omuzaale mu bwenzi era gwe gumusindisa akusindika ogweri ogw'omwoyo gwe wazaala mubiri bwe munaabyawula bigenda bbanguyira. Zaburi ya zamanya biwali ya zamanya waraddi almadhalimi li ahliha zaburi ya zamanya eri banyini bi baya gamba nti wadharaba hadha obuli ya zamanya baira kuleta nti wakuba gundi wakuba waki bakwate ebirungi byo babirenga babiwoyo gwe wali ya zamanya atyo sigale nga gwe toyina. Kinaana mu munaana kinaana munaana kamuzi mukaga fama busoga rero programu zawa eyo kumpi newala programu eno bwete bwetambula n'omugonge Muhammad Kivumbi muzzukulu wa Kisolo. Sasula amabanja tahallal minadduyoni sasula amabanja waladdi almadhalima li ahaliha ozeeyo byewalyaza amaanya eri bannyini byo obibaddize nga tonnaba kufa nga tonnaba kufa. Namba 5 namba 5 sheikh agamba oktubu wasiyataka oktubu wasiyataka wandike eddaame lyo ashariya wandike eddaame lyo shariyata liwandike mu mateeka. Oktubu wasiyataka wandika eddaame lyo ashariya ng'oliwandika mu mateeka n'agamba wahfadhuha era olikuume. Wahfadhuha era eddaame eryo likuume weetegeddeyo okufa wandiika eddaame eryo n'obwegendereza wandiika eddaame eryo n'obwegendereza ate ng'oliwandiika mu mateeka. Waliwo abawandiika amalaame naye nga tegali mu mateeka awandika byayagala. Bobo waandike dame funa yomu walimu akugaidi nge ajijomo. Funa oina sente funa walimu akugaidi nga go waandike dame rio. Ino mga gomu ya mpita. Kwa nguwangu. Nangama nti mpozi obusiramu butu gama nti tuandika malame nti ye. Nebu gama nti tugabe mali ya abamaluka bagabane mali yawe nti ye. Nangama na ye obusiramu tu kilizo kwe samagezi. Gwelawe chigwani chichija magezi sawa zino. Okoze mali nga jenkoze. Abana bajigabane. Ebe jabagu wako. Nze dami na ngeriga amanti. Abana bo na. Tibagizani watu na kwa dakantu na haka. Bate na haba zukuru. Bate kedua kodi na wamu. Babiri bagaga paka paka. Nemuga amanti. Allah gambie. Omuntu afudde mugabe mali ye. Gwo gamba. Totekeddwa jigaba. Nagamba nti Allah yatuwa amagezi. Banange. Ensenu. Ulia. Allah yatuwa amagezi. Netokeddwa kubana amagezi. Nagamba geno nyerize nsonge yo. Obutufu bwayo. Neenze mali. Teri jigaba. Abange. Bobo waandike dameri waandike musharia. Musharia. Funo mwari mwa akulunga akulana mi. Ato mwa vakuwa na mwari mwa mwe. Bemu itanga mkoze duwala. Jangu mwari mwangi. Uyu mwari mwangi. Wabula kakasa antyo mwari mwye na atambula munsi. Ngoli musiramu. Ebanga liamala. Nga akula gama zima. Oteke doku wei rango musembelira. Era kuyambeko akulunga miekudini yo. Akuyambeka akulunga miekudini yo. Kole dame ngari musharia. Eo gama muno sima wandise, nze chikomeko, mpandise, ninachino, ere mari yange, teba jigabanga, kale bagabeko afwe, esika teba jirekeo. Era alijitunda, na jitunda, ngagaba nye, tagenda kudama kufuna mirembe. Mokoli midepake nsiwe liguao. Kaila boyu. Chibi okolima. Bino betuina ala biatu wade. Biaba wade vini ni biatu wade vina betuina. Allah bitu wade kasera sibi aluvere la. Singa biari biaruvere la. Obote kumagezi giyari yaina. Yari komiewo. Na wako charunga miyamugwanga linorualero. Nita sobola. Kabira amin. Saddam Hussein. Yari komye woko na wako chayo gira keri ense. No kubange chigambo jeta agisibwa. Nila sobola kuda. Negadafi watyo. Tasobola kuda. Nijajjao watyo. Jajjao yari muzibu nyoku chalo. Bibai gisanga mafumu. Bali basaba taka. Tibacha asobola kudagama nti namuwanga akoma wano nono ngaitira wano wallahi tibacha asobola wacho malobudde obunji kole dame ngali musharia buri jali gama muteri kutunda tugama nti imamu wetegeze dame iyo ere dame libafu Allah yagama nti omuntu wafa nasikiza abantu bawere 10 abasikira omuntu yabafudde ninga abali kumwanjo dala kulika abana be alisebi bintu bitono abana babigabane biveo omwana omulenzi afuna afune kota omwala na afune kisigadde omwana omwala bawa afudde jafide ewabawe afuna chimu kya munana nebi nebyo kujjo kweli pa ku nyumba yo mugenzi nze siva wano nsubira nyumba nazalya mu nabana oli mubi. Olobu tategera dini. Naka, na mwanu asigaremu nyumba. Akole muji. Iye. Na mwanu asigalao. Rie. Dari nyumba yo iyo. Bakuwa mugabo go otinte. Okulukuto gende. Na mwanu afuno mugabo gwe. Chimucha munana. chafuna. Afinye omugabo gwenti ye aitao. Aina abana azadde abana anti ye abana bangonge abalikao. Otunka na obaji. Baleke mchikacha. Abana bakuze nti ye bamuzimbi bagalo muzimbi. Baba ine mbavu ezifumbirwa agenda afumbirwa awalala. Noli yafe erafune kimu kya munana anti yafuna kimu kya munana tafa. Bocho. Neoli yafa na maone ezinga kuchijia na avira mnyumba tavao webazika watambuze bigambo si wa familyeyo neoli gambo lokalo watambuza. Bona abana bona buli achama na avira anga buli echalo chona chimumanyi. Awe taina sente weza mugwako oya aliyeyo mbuja sima kajavuga boda boda aliyao sima wali wa msino musiba aina na mabanja. Mugaga na chama ni mga. Ono mlafuga mulu kani ya inama banja. Simena Allah chagisa na bana bangi. Bono naba ine vizivu. Ali hao. Ali kono na bono nchalo. Buli ya chama waka. Abe chalo wa manjike mkwatako. Tewali ya bileta mulala. Ono na mwandu ya sigara waka. Mbuko la marami mgaisi mgaragaba wali. Emali jori de. Emali jori amba demo lugo yeruo. Emali jori sada sengo limulamuze sentezo. Chufa tuwa tukabe emali yomu funga afude. Tetujira kumufu wa daka wapajyo wa daka. Wa daka. Oloba seka wateka wa enongo seleza. Tukabile kono mugenzi. Tumugabile kono mubiri. Buyari ya yomu lamu ya teka oji. Bagambi. Boyo mulamu wateka oji. Baga bidebano. Abalamu. Tata afune. Jajyo msaji afune. Ona afune. Tata afune. Mama afune. Ona afune. Bigweo. Katiyo malo kagala tenene bibie. Atunda atunde. Agaziwa agaziwe. Buryo mwafuno mugabo gwe. Ako jisemi kisaji monsi. Nemu kola marame. Nemu sibaba namwe. No fanoleka abana nga bachali ni bakadiwa ni bamera nenvi bakadiye bameze nenvi tubacha asola kweyi ya dovuga boda boda emali yawe mukuru wabo ajitudde mwagamba tatagano kutunda ekimana chafe yekwe yewolira sente mu banka nagira mbaka yewola sente bazimuwa na daraka echapa kwa gagawali de mukuru mwagera kudda. Tata mwagenda kudda. Nabana mamwene bakula. Nabone basembera mugendo gabalira. Era nobanga ogaba nabono oba wako. Nibirange ebibyo. Obo buliaza amanya. Eridame libafu omuntu wafa ema azikiwe, emali yetunuliwe, ekunganyiziwe, emali yegabiwe. Oche mtagala kulia neba nchileke. Oche mtagala kulia. Neka nchwa gambi. Echivela chivele. Che mtagala kulia. Umano obu enzi. Tasikira mfo ya afude. Ado singaranga. Arateke doksika. Ado singaranga ya kamenyo. Ya bitudemu wakadisebo ya agave mva. Nenga sema teka gamba. Tarekida na kwada wade kujiko. Tasema na kulujulilo. Kumanga wabu enzi. Umano uwe nzaba wa mchara, taba wa makomu. Mugene baba gatene bachara wa mwe. Mugene baba uwe, mugene baba sibe mpita. Mufuno wananyi ni muzara abana. Abana imwazari ya kumasumira abu, pimuzari ya mbwe nzabu. Luka no kwa noyumana wachivubuka, noyo wachivubuka. Nori wachivubuka. Mujia kola amalame. Nenga amalame game mafu. Oktubu wasuyataka. Kole dawandi ke dame ryo. Ashariya ngalirimu mateka. agendo kula yamba kusonge yo ajakuwa mwalimu. Wafadu ha ero likume, olikume dami, olikume. Okume dami. Zili nsonga kumi na tano. Tulabye ke nsonga tano. Zitulabye kolo wae. Wasika de nsonga kumi. Allah wanabata tuse. Tujia kutani kila wuna kulala. Kusonge ze sigadi. Nenga mwebale kutuuliriza. Kwa yobala kalafiku. Sigadi de chikazinga tano kukumi. Wantuwelenga tuvao. Tugamati. Programu ya dawe tuwe tambude. Siva denzika. Ntambu ni baganda wanga ba Master Gaming Cup Unlimited. Wabela ba Blue Ribbon. Na bagamati ya wabo. Tebaina chilala che wakola. Bako lengano ya wenga nungi dala. Lengano ya we. Etu teba na Uganda mmaso. Buliabaji kwa seza. Tebe kwasa. Obula wa setu seko. Nebaba webali. Tugamati. Bajina mkuti yange. Yekola migati. Bajina mkato ni amanda zidonanti. Chapati. Bionaba bina. Tugamati no. Inganeyo mjie kwa teko ija kuyambako. Buribo ni basingani wa Kayunga Lodi opozi paramuka. Yao tuka oja kubiranga baku batekeza chiagala. Baja kuguze ngano, baja kusubuza. Go inari msupama keti joli. Ingane ya fembutale mweri. Gienda nga msupama keti ya tatawe ni mweri. Ugamenti nyagala ngano ya buribo ni. Kunjiga kuziro msambu atano. Atano msatu anamuenda samu mkaga. Wabaku zilo msamu mnana mkaga. Zilo satu chena muenda asatu. Njiga kusimu ezo. Obirenga ofuna ingane yomu werufu. Kari tugama tu baraka Allah fikum. Wajazakum Allah khairi. Temuku wakusimu ya mjeso nywe. Wala mwitia kuzilo msambu nya mkaga. Atano chena msatu asatu msatu. Kuzilo msambu kaga mnana. Nkaga chinana, nkaga mutano. Agambati aji Jomo Kachira. Uyabale kuwele yomu kwano. Agambati aji Hussein Kakande. Agambati aji Duma. Agambati aji Muyangu. Agambati aji Kowa. Mwebale nyaga nata polo na galama. Agambati aji Sajia Sanara. Mwebale kutuwa gala. Agambati aji Mzee Chimera. Uyabale kuwete mkwala. Kwa natujila wakuchini ya lodi etambula. Na inga tugamba mweba jimubali dala. Awatuza mamasuma ya kalio vale kuwela yo. Agambati ya mira kamuli. Agambati ya mira kalilo. Mwena mweba vale kuwela. Simu za zenzi gudeo. Katoba tuzitete nkanye. Kweziba tezikoze. Teruge na kuwa lutalo. Temumanja. Kali. Chana munana kaumoze mukaga fama. Busoga royo. Program dawa. Eyo kumpine wala. Alungbo gama ntialo. Esimu yeyo bate ise mwenda bawe esimu enda nenga banya baya tukoze esimu eno gama ntwanji chinana mlana ka muze mukaga fama busoga royo program dawa eyo kumpine wala chinana munana ka muze mukaga fama katulabe ono kya gamba ari kumbo gama ntwanji. Eyo tujite. Chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa. Wanji.
1: Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wanda wazi nkawa anamu.
0: Itambu angu sebo.
1: Mshomu. Na kuuliriza sebo.
0: Kari. Chana mwana kamuze mkaga fama utaina network watu ni wala bise. Network anga tajina. Chinana munana walu wanji. Waalaikum salam wa rahmatullah. Kale sebo. Kali, chana mwana kawumuze mkaga fama busoga royo wanji. Waalaikum salam wa rahmatullah. Yes, sir. Kali. Chana mwana kawumuze mkaga fama busoga royo wanji. Waalaikum salam wa rahmatullah. Yes, sebo. Kali, okoze bulunjo tuwa ambecho. Chana mwana kamuze mkaga fama sogaru ya program zawa, eyo kumbine wala. Walo wanyini wengendo kukoma. Asike na kweyo ongele yo mundike. Kuma au tujakuli ziganya olunako orencha. Mwabale kutuwa gala, mwabale tuliriza. Mbado mgo Muhammad Chivumbi, muzukuru wa Kisolo. Tuliziganye onako orencha. Magamba good morning, bye bye.
2: Butawasa Gold Vegetable Cooking Oil. Afule chokuliacho, echiwomo kuzama. Simu makago goka, wabula neri ba customer abo. Ono yebuto kubake nenu dobo lunji. Neba muongera mwechirungo, ngabo muliako, osigaza buwomi. Ono buta yambo bulamu, kubali mune chirungecha vitamin A. Aba Mount Meru Millers, beba kukolera butono. Owasa Goldie Vegetable Cooking Oil. Musange mmaduka gona gona. Neze supermarket ezi kulio kumpi.
3: Waire wakangu olikuduka, olikutuwaka wabutu wake. Bienge chebio vyo nwena kudino, evi kutagaze vita tegirike.
4: Mchara, evi ya hivyo vya msenda kutabula budome butabule.
3: Kale boss, gema boss.
4: Piloli kumpachi mkazi wange chokunwa chino.
3: Kana kokunwa baketa boss, alcoholic kombucha. Akokunwa kano kamulembe, kari executive. Tika leta hangover, ate wawuna bulunji. Ate che unisan, tika bei, ate kama amala, wunawona muiwanga. Kana kokunwa kasogolwa madi, skali, black tea, entangawuzi, niskobi. Boss alcoholic drinker. Akolewa, aba champion winners limited. Lira City. Okumanevi singa wo. Baku vire kunoti musambu munana isatu. Abiri na itanu. Asatu na muenda. Chenda na andala. Oba. Noti musambu noti na. Ikumina isatu. Chinana na munana. Ana na ibiri.

0: Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Onde kumoyo. Dachika ziri bilizo ka, ezaka vaku sawe tanizama chagulu na kuruwa lero, tulimu programu wengkanya. Atu ingide sawe yoku bidi basabo nebanyabo, mwebali tuuliza. Nkuba yato nye mgende mulime, teka wen kumbi woso wala, wala wengo chusu ibisera vyo evyo mumaso. Abasomesa, abana abafemba kwa tebulu onji. Musomesa abana be gwanga, ate munange basobolo ganyuruamo. Director St. Margaret Junior School, ankula msiza kwa nyosebo, ere ubaka ngambi mbutu seri, abantu mwenawe budube yo, nti mwebali tuwala bana. Boyongero kuloza kusomero edu nti, wasobolo kubango somesa zo mwana, looza bulooza, aku St. Margaret Junior School, ebuduba B, mu district ya Yeluka. Abasomesa batende kebulu nchi, environmentally so conducive. Mpisa kutia katonda bebana bali yejo kubange somero liriku msingi gwa dini. Atendo munange bie mizanyo babi simbira kwa dalesira ebye nsoma bebana bali yo. Kaskulu fizo kasobula gwe mama nawe babo mlonji ampuliriza kachibanja mpola. Asomero ya dete kuli boardingi atenge bie mizanyo na vyo babi soso waza. Batandika na chibina cha baby classi mpaka kuchibina cha P4. Abana ba nursery, a baby middle, ane top classi. Tebatu wala bitabo, babisanga yo kusomero ne kalamo. Bia wiriri. Kubira kwa director. Aliku 0 musanvu, 5 musanvu, 0 mukaga, 2 mu 8. Ne 0 musanvu, 7 nya, 8 mu 7, 7 mu 7. St. Margaret Junior School, knowledge, discipline, success. Wasu zote ya mukama wange.
1: Nasuze bulungi nyavu. Ulamu webutyo.
0: Webutyo.
1: Nyavu.
0: Bako itani.
1: Manya gange nze Kyagulanyi Muhammadi.
0: Uli musajja muganda.
1: Nyavu.
0: Yego president gwemba dengamba kwa abantu yagwa.
1: Aha, nedda nyavu.
0: Eee.
1: Si enze.
0: Ati mpulide Kyagulanyi konze. Bamini bonna dada. Okay. Gwoli muntu wa fenganze.
1: Enyavu.
0: Oviridewa.
1: Nze navira Kabale Bugonzi.
0: Kabale Bugonzi. Kuwe Masaka.
1: Enyavu.
0: Ngunatira okutuuka Matanga.
1: Enyavu.
0: Okay. Aha, soko namusize ku bantu bana abatuuliriza.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasize mutya bakadde
0: ba. Sisobola jiddemu kubanze ebikolo ebibeera maka gange. Mba nimba. Era jiddemu salamu alaikum wa rahmatullah nze nga sikuyambye ko kubanga ekibeera mu sefuli ye wange muganda anga buli omu yamanya bwasula.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasize mutya bakadde bange ba mama.
0: Sembera ku microphone yogere nnyo.
1: Mwasize mutya bakadde bange abampuliriza ba mama ne batata kosa ne baganda bange.
0: Yesebo.
1: Asubire nti muli bulungi eyo.
0: Olusoga tulumanyi.
1: Asirumanyi ma.
0: Bakuzalawa.
1: Nze obuzaale bwange bwennyini. Tebumanyikiddwa nnyo kuba nalondebwa bulondebwa.
0: Naye olimba.
1: Ennyabo.
0: Oyina emyaka emeka?
1: Ndi mu myaka 24.
0: Ani yajigamba nga bakulonda bulonzi?
1: Muzeeyi eyali ankuuma.
0: Akulonda wa kudwaliro, kukasasiro, mukabuyonjo, akulonda wa.
1: Kati okudiramu kokalo kunyumirizaako ebimu.
0: Tunyumize.
1: Akagerike ya ngamba.
0: Aha, muzeeyi.
1: Muzeeyi. Kati.
0: Muzeeyi tata tuzala, muzeeyi jaja azala mama, azala tata.
1: Muzeeyi gwe nali ntwala nga kitange.
0: Gwe
1: nali mpitangani nga kitange. Kati nze nganze. Nakula mmanyi nti yanzaala. Kati bwe nakula mu mwaka guno nga gwakatandiika. Baganda bange be mmanyi nga bangamba nti wandigambye omuzeeyi asobole okutwala okulaga ekikaakyo. Kuba si yakuzaala ffe wano tetujja kulunda batali baki
0: baana ba wano.
1: Nimba gamba nti
0: olumu beera wa
1: ngatu beera yo kabali kugonzi nga jetu beera kubakale wakawali wo essanyu nga mze itandaga nga konti si yakola ki
0: si yakuzala
1: si yanzala nga ne mama mwenyini era nga neta kindaga nti si yakola ki
0: gwenga nawo manyinti oli mwana wa wakao
1: nga manyinti nange ndi wa wakao
0: ngoba fanana
1: kale simanyi nnyo naye olwembeera Mpisa anga mwe waka.
0: Ngofitinga.
1: Tusobola kubusa no gamba nti siri wawa.
0: Wawo.
1: Siri wawo. Kati mama yagenda na alwala gwali mwezi gwa kubiri.
0: Mwakati.
1: Mwaka guno. Ekirwadde kyamukwata mangu awo. Ti mama bwe yalwala mama naafa. Yafanga ennaku z'omwezi zaali bbiri omwezi ogwokusatu. Bwe yafa ne tumuziika. Ye nyini ekabali bwe twamuziika baganda bange kuliko omu mukulu kuba kuliko omu yasomerera bwa looya omulala dokita omulala mulamuzi
0: kati baganda abo bano baddobeya nabo gwe muzeyi nawe yakuwerera
1: muzeyi yampeererako okwo paka kya musanvu
0: n'obikoowa
1: asabikoowa Tinanta na vera nga andese, netu vera nga tukola na imu mirimu nje.
0: Okay. Mzei inga kola mirimu ote?
1: Mzei yali yali na enyomba ye nkoko, wakatu haitulunda we nkoko. Nga tulinao na olu sukulu wa matoke.
0: Iba nga abaganda iba vira. Mwanyi.
1: Nga mwezili nazo. Kati netu vera yo na vera yo neduka. Yali dene. Nga wetumala, nga kale tukera na yenze. Na ye, netugenda mulusuku, netulongo, sangabona asalira na ye.
0: Mbali nga baganda babala, bagenda kusomero ne basoma.
1: Nga oba genda kusomero ne basoma.
0: Katinga gwetobu uza nsonga chilu achite bakuwelela.
1: Anze sabu uza nyo. Zei kare nsonga jiyampa, ye yangamba, mwana wangi, olimukuru. Ate, bwe nkutwala mu bibiina akageri kokuze, ojja kuswala muki.
0: Walwawo okutandika okusoma
1: ndowooza kuba sikale simanyi nnyo gye nvudde nga bwe nkugambye kati y'embeera eyo kale muzeeyi n'angamba okusinga okutwala mu ggoonyi
0: nyongera mu besi katono ng'osombedde ku microphone
1: okusinga okutwala mu ssomero kankuteeketeeke watya we bakolamu ki emirimu Kati bwatyo n'antambuza nga tugenda mu mirimu, tugenda mu lusuku oluvaayo, ne tudde waka ne tunywa ku chai, ne tugenda ku dduuka okukola. Tuvaayo akawungeezi, baganda baffe bwe batyo ne batusanga wa?
0: Awaka.
1: Awaka. Kati bwe ntyo bwe nzizenga ntambula ne muzeeyi. Kati mu kufa kwa maama, ne tuziika maama. Enkeera baganda bahanga omu najja. Nangamba. Olabye okufa kwa maama kati gwaddako.
0: Iye.
1: Bw'oba oli mugezi, bw'olira ssaawa eno muzeeyi omugambe akutwale gye yakola ki gye yakujja. Ne bangamba nti maama bye babadde bakuwaga kati ye wo yakoze eki.
0: Olwo maama nga tannafa, oluvuvu mw'otandika odduulira nti oli mwana wa waka wano?
1: Ennyabo. Natandika okuluwulira mu mwaka guno nga gwakatandiika. Siri mwana wa wakao naye ng'emabega yonna tubadde tutambula bulungi nabo
0: maama nga akwagala bulungi
1: maama nga tandaga nga konti si yanzaala
0: taata ono
1: taata naye nga tandaga nga konti si yanzaala nga buli kimu bakimpa
0: mwana kyagamba nti maama kafudde kati gweddako
1: mwana omukulu yali wakubiri
0: muwala mulenzi
1: yali mulenzi
0: akuyita akuzza ku mabbali
1: anziza ku mabbali nga ngamba nti amunaye Mama kafudde wandibadde mugezi ne wenoonya nga bukyakola ki
0: bukyali
1: nga bukyali ebinaddirira
0: tobyagala
1: kubisobola nzene sikitwala nga kikulu kubanga si yakola ki si yeyanzaala muzeeyi waali nzene mmuleka kubanga muwekiti wa mukulu wange
0: tiwabuuza muzeeyi
1: saakali mukadde kali mbuuza muzeeyi waaki nga muzeeyi alina okungamba Nange saatu wala vuna izi wakubuzani.
0: Muzeyi.
1: Muzeyi. Kwa yali wo nga wali mulamu. Kati nitubeerawo nitubeerawo. Nembeera mu mbeera kali. Nga bana kugamba ekintu n'okiwulira mu matugu.
0: Nga kipya.
1: Nga kipya ne weeraliikirira n'obeera mu kwe mukwenyu wanemberanga omirozo mze inangamba nakuzinongo chuse nasi kutegira oli mulwadde nemugane damze siri muchi
0: siri mulwadde
1: nangamba chichi
0: soko simbi wa makanda tukole ku simbi za bakama bange eda chikazili 12 ezakava ku sawa 5 abali abatu uliriza batambula mungende zinja ulo abali kunimbi abali mamu chibali michere muzanya kreo bingo eno yesawe ntufu ntukuvu yayibwako amazzi ag'omukisa okubanga ate tubawa ku ssente tunyiga *297*1#. Tulina Kyagulanyi Muhammad mu studios eza 8:86 Busoga Royal Radio akuchesimira road plot 10 ku lutindo olupya munange amaka gatudde bulungi ewafete wabula twaniriza abagenyi baneemuleeta ennaku mujje tunyumyemuko mutuwa business tujja sikola bulungi. Yenze munakooti omuzira nnyonyi nnyombi Esther munnange baba lata Kyabazinga wa Busoga mwenemu yasi yasima yakuba nti bewe na tyamaawo otavaawo. So ndi wano nti aimentende okubaweereza mwebale kutwenda mwebale ino mwebale idala ira sendi juzi yanga batini banange ebbanga lyomaze mu Busoga wabanga toidi kuogera Lusoga. Ewa mama nangi, TD, nga zebuli yanga I'm so perfect. Nze company kuyateka mune sente. Bante kamwebi nusu company enambe na yavu Soga Royal. Ngende kampala batyuta bantyutinge. Anonyo mlimo na wayagalo mkozi. Tuki ilaba Edwin Jobu Mati, wasoma bate wasoma. Ngononyo mlimo mu Uganda yona. Mbwangu dala, beta gaba supermarket attendants, receptionists. Bashop attendants, waitress and waiters, private guards, housemaids, na abalala. Baina nemirimo minji nyo atengo msala mlonji. Aba vile wala baba wawo kusula. Kubida ko aba Eden Job Mati. Kuziro msambu tanu msambu, asatu mumu nana, atanu mumu enda, atanu mumu. Oba ziro msambu msambu tanu, chinana mumu msambu. Chinana mwe mwatanu mwe mo. Then Victoria University mchibuga Kampala baba ita mgende msome sebuwe mwongere kulevo. Ate kwe mwakoma. Basome sa Master of Science in Public Health mwaka gumune chitundu. Basome sa Postgraduate Diploma mu Higher Education. Kuteka Postgraduate Diploma ate mu Education bia mwaka gumugoka. Basome sa Master of Science in Sexual and Reproductive Health mwaka gumo. Basomesa Master of Art in Peace mu Human Rights and Development emyaka 2. Basomesa Master of Business Administration mu Human Resource Management emyaka 2. Basomesa Masters of Business Administration mu Accounting and Finance emyaka 2. Bani Victoria University mu kibuga Kampala. Benyini abo aba Victoria University basomesa Masters of Arts in mass communication emyaka era jiri ebiri batukirire ku Victoria Tower mu kibuga Kampala plot number 13 Jinja Road bakubire mwogereko ebikulu ku 0782 39 9 9 ojja kubanga ate mukwano gwange obafuna bulungi nyo nyo nyini dala. Unagamba nti kajambo mama webali kutuweleza nzepo ebusangirizi. Webali kuuliza unagamba nti naye mama Esther. Leave our praise though. I'm DJ Julius from Buwenge. Namule seda. Kwa na mwishitufu mwuchima nyintu umusajja. Ebi hamutu wako byo nabiyo nebi hamutu kako. Agamba te Dr. Tony ne Dr. Carl. Abaluraka organiki. Awebugembe. Opposite Vicky View Primary School Main Gate mwebale kutumbula mbumwaguze no muzindalo munene mwefananyiriza ko Shami kuchikadde munene yali yateeka musente asobola kubanga atawuliza program obwenkanya namwe mwevudde mune mugulo muzindalo muba all in the names of kuuliriza nze. Thank you so much badia mwebale kujanja babantu ate ndwa dezi baluma. Unagamba nti chi boss alcoholic drinki kakunywa kasufu kalunti ate kalimu ebirunge byentanga buzi te kaleta hangover. Aketaze ojaka sanga mchibuge eche jinje watobaro kukachi Rodi. Kuotekewa mama Ivan Gokare Rodi. Alexan Sanzi enaminya ateka muli. Bali ya wabu wero biogero shopu. Batala Bosco ne wavala mtax parka. Eiganga, boss alkoholiki, cha kunywa. Chiri wa Okecho and Sanzi, MD mini dipoti. Ateko teka ne wabampala na shopu. Bane tucha sonda akasente akaprosi. Kunambe ya MTN eri 0 7 7 8 3 9 8 eri tamanya gange na nyombi Esther 0 7 7 8 3 9 8 Julius Mbalasa coordinator Jinja City yankubiddeko nakole gulonga nakamalokola yakoba tayi mama obukaire bw'oli ku ngayi bw'enkubona n'emyaka giwatuuka mu gy'okusimba omuggo otukoba otya nti ennamba ya Airtel eriko ebizibu eriko emigogolo yankoba tayi mama iwe tiweringirira waswala mu kuku mabanda kyagala kulemesa essimu okuba ng'etereera abantu abandi balowooza Airtel y'ennyangu nange bwe nazzeeyo eka ne njogera mu kkono omwami wange

0: kati nembeera awo nenga waliranye ne waka naye nga n'okusala obusazi okukonkona geeti okuyingira wali
1: ewamwe
0: nga tebanzikiriza n'omusirikale baamugamba
1: eh?
0: Teri kuyingira nga siyingira nga ninganga nti oba ndi mumenyi w'amateeka nti nzizza misango nga ndi mu mbeera bw'etyo kati nzeeyi oyo jjajja n'aŋŋamba mwana wange ebyawo biwanvu ate baganda akagere ke baasoma ku mateeka tojja kukola ki
1: kubasobola
0: gwe sirika busirisi funa byakkola weekolerere omanye nti ozzeewa oliwo kati n'embeera awo ne wayita ennaku zaali ssatu we waayita ennaku ssatu muzeeyi n'afa
1: bannange
0: muzeeyi we yafa ne babikira jjajja oyo bwe baamubikira jjajja n'aŋŋamba muzeeyi waafudde ne nnakuwala nnyo ne ŋŋamba kati nkoze ntya kuba gwe mbadde ntwalanga ensonga ki ensonga enkulu
1: muzeeyi atugamba tuve waaka wano tatuwadde ewadde n'olukumi n'olumu w'okutandikira
0: muzeeyi yampa 20
1: mm.
0: kuba ge yalinamu mu nsawo mu bulwadde geze yampa nga ye
1: entandikwa
0: bali baŋŋaanya okudda emabega okudda ewaka okugenda okukimayo ebyange
1: tambula fuluma
0: nga oluusi we twajjanga tukola ne muzeeyi ng'akuwaayo 10 omwezi oluusi ng'akuwaayo bw'atyo namujjanga abawaayo kati nali nteresa ewaka nga ninamu ndowooza gyalinga 6 nga nze naye byonna tebanzikiriza kudda waka kutunula waka kukwatako yadde neeki
1: ate akaveera koyina ebintu wabijjawa
0: anti kati nkadde nkujjira nti watya wekyali kati ne wajja omwana omuvubuka ku kyalo kuba wa ku kitundu kyaffe bamuyita Asani bwe yajja ku kitundu n'alangirira nti ebusiya eriyo kampuni yeetaaga abakozi okukola kati we yeetaaga abakozi okukola
1: nedda otutte speedi muzeeyi afa tewamuziika
0: muzeeyi baŋŋaana okumuziikako
1: tewagenda ku mulambo gwe wadde
0: nakoma ku geeti yadde n'okumutunulako nti wuuno tebanzikiriza nako yadde kati awo bo ne bagenda ne bamuziika bwe bamuziika jjajja n'akomawo jjajja bwe yakomawo ewaka awo bwayitawo ennaku ndowooza zaalinga 7 ne balangira

0: 40 wange nina.
1: Kujie mitwala abiri.
0: Mitwala abiri. Mzee je yakola ki?
1: Je yandekera.
0: Nimugamba nina transport wange. Tugende ku mulimu gongambi nange nsobola okukola ki? Okukola. Tige jana ngamba bwekiba bwekityo tugende akagerika otanafuna ndaga muntu. Tugende wa chairmani. Chairmani akuwe baluwa. Kwa bayi zotu keyo nga ne baluwa bakola ki?
1: Bajetaga eranga bwekiri.
0: Netugende wa chairmani chairmani natukolere baluwa. Busogar Royal Radio. Onde? Kumwoyo.

0: chika bulungi mu parliament era nako za parliament tujja ziita bulungi nsinga tunaba tukekutte byonna byakakasibwa National Drug Authority mu bisange mu pharmacies ne drug shops ezibaliranye. Sari Bakery Company Limited bakola migati, abakola scones, ate pizzas, cakes, amanda's donuts, ate mune basangibwa lubaga opposite Gaddafi Barracks mu kibuga ekyejjinja. Bakubire kobe kwate otekemu oda yogwa ino mukolo bakwele keke woma atenga nunji. Kuzira musanvu 05 abiri munya insanvu musanvu asatu ne 05 mwenda 5 asatu musatu ana chenda munya mwogere muko ebinene. Star Gold vegetable cooking oil kabuta kalunji kwenye kufumbisa mere ate munange ne womera abantu bo abomu maka woteri ate munange anawe aina woyiza kwaza sabuto Wasta Gold vegetable cooking oil alimu ekirunge kya vitamin A eranga akolewa ba Mount Melmiras musange mu supermarket si na maduka gonna okwetolola egwanga Uganda. Kansembye lugave kofa and flu syrup gwa kotion kampuliriza wasuze banongo batadde kubunkenke waliwo omuntu akolola no ulilanga akutamiye wesibye kiwero mbulaga ebintu biganye kozesa lugave kofa and flu syrup ekiro kyo lunako olwalera abantu bo basobola okwebaka ke mirembe chuka gwese maka gwa akolola gwa tagula mere waka otutamiye akozesa lugave kofa and flu syrup abantu bafune kutulo wadete waguza chagulo atendo nawe mkwano gwanga taina appetite oine chiketo olubuto lulimu gaso sasema olumu mulimu nono musaji echo kudamu chichino ye lugave alsa syrup singoba mwe kuteko ngo mweleme deko obulambu ja kuchoka. Agamba tia Uncle Patrick wangamba juzi nchiba na ingamba ko ngatonko na ko kula msiza kwa sebo. Omwami mudola waliye wanyangi ku kamera mbunjo geranga kana kato. Ni mkazi mkulu. Wama siri mkazi mkulu? Sine miaka 22.
1: Mwechiri
0: mwami. Ne mvito jizito ziraba?
1: Ziraba.
0: Aha. Aha. Tuke busia. Sawa ya kuchapa.
1: Tuke ya busia. Nga bandika mu office tinzinja jitwala office kuba jennatuuka
0: ne kitofu
1: nga bangamba nti wano wosokera oluvannyuma tukutwala
0: ewaddako
1: ogenda okukola
0: bya mitendera
1: kati nga ntuuka nga bansaba ebinjogerako nga mbibawa nga bangamba ogenda kujjuza wano fomu tugenda kubolya byolina okujjuza bw'oba osobola okuwandiika konze nkusobola kasita okola ki obingamba ne bangamba nti kale nga bampa fomu nga bangamba eno fomu okujjuza ya mitwalo mukaaga gy'olina okukola ki
0: okusasula
1: nga nange neesigisa
0: akasente ko oligo walaba eri
1: nga sikirina mu Kenya yonna nga nkwata emitwalo mukaaga nga njiwayo nga njijoza form nga bwe najjuza n'agenda nangamba kati linda mukawe eddakiika ngenda kudda nsoka kuzitwala wa mukama waffe atukulira bw'anaziisaamu amaaso n'alabanga okusaba kukoze eki
0: kuyiseemu
1: tugenda kuba tudda tukugambe konze kale nga nange ntuulaawo bwe natuula olwo zigenda mu ssaawa ziwera ssaawa 7
0: akayala nga tekakuluma
1: sinaba kulyako yadde n'ekintu olwo nninda mulimu gukola eki
0: guyitemu
1: mu nsawo kuba nako nga nkozeseza transport kwossa n'okulya okuvaeyo okutuuka ebusia banjijako emitwalo kumpi wonna awamu nakozesa emitwalo gyali mu 7 kati nsigazzaamu sente entono bansabye
0: mpaddeyo
1: nziwaddeyo
0: 13/7
1: nziwaddeyo bwe naziwaayo oli agenze sane zikoona zigenze mu 8
0: oli amala nakuleka waawe yakuleeta
1: yandeeta yandekawo saa zikoonye zigenze mu 8 timukubira ku simu esimu nga takyagikwata oye yandeeta ngamba arabika ali bize ate jesima yinti oba agenze kukolera wano zine si kitwala nga kikulu n'engamba kansigalewa wano ninde bana abagambye okunziriza ki amawulire nti nali ndi awo sawa ziri mwenda nga
0: ziwe kati kole ku nsimbi za bakama bange tebansasule
2: Butawasa Gold Vegetable Cooking Oil afule chokuliacho echiwomo kuzama simu makago goka wabula neri ba customer abo ono yebuto kubakenenu dobulunji neba muongera mwechirungo ngabo muliyako osigaza buwomi ono buta yambo bulamu kubali mune chirunge cha vitamin A aba Mount Meru Millers beba kukolera butono Uwasa Goldi Vegetable Cooking Oil Musange mmaduka gona gona Neze supermarket Ezu kulio kumpi
3: Abachala, nchiwe zirata chibinti embo nika, nechiti wachaimwe. Ebiro bino, abachala angaba konerere mitue, bakutuke mviri, beyo ngero kumiuka. Buliru chebizi kobi ngero kuboche mitue, mwafu na amabwa, mwasibwe mitue, situka ya fuka situka. Butiecho, tichikali chizibu, aba yeko, bayi ya product, etabo na msituka, binombo kutuka mviri, oksibwo mutue. Nibine vyo kona kona mumutue, toida yoko bifuna. Product ya
4: Ubalo. Eno, iridu ya Chabazinga.

ensonga edomuzinzi nga ensi yobwetambula nedindeesa akaseera kabuti ndikwenda osembere kumpi n'omuzindaalo ogwo twogere ku nsonga edendawulo ndisembeze kumpi niwooli awo obenga obitegeera bulungi.

Wemba kiro muzinda lo kuinongola bulungi ensonga dine doro wa leero. Ngeibanda eriwanga Uganda. Mumbera yori munga oti mibulungi uliza programu eno wofumintiza. Liyunga ile. Tujakuli inga bulungi kubibalonga tusinzira bulungi kusinti ya iwanga lya Amerika ya dola. Akasera kabu tibu tibu tibu tibu ti. Kubangu kusinza kata la akasera kabu tibu tibu wemba kilo mzindaro. Abali kutana no kusubule sente. Mwiwanga Uganda dola. Baliji gula wagati sente didi yao. Wankumi isatu narunana ne sente diguwa guamu au. Nkumi isatu runana ne sente diguamu. Didi wagati yao. Chitigeza anti dola ino. Ya ninye. Mumbere fana kungeyo. Esente edibandibwa ensi yu Uganda. Dona daninye. Deyonge ili. Akasira kabuti. Tubele tubalanga mubuka ili kumpi bubiri nesente edigwamu. Ntibuli munansi owe iwanga Uganda singa tunigo unakulala duwakoti. Mbuli munansi tunize. Tujakusi singa na minister wansonga da bibi ya sente mu iwanga Uganda. Tubenga buli muna Uganda avunanizibwa okusasula ibanda lye Uganda ebengete benkeire obukaire bubiri ne sente ligwamu amazima gena kasira kabuti buli kunonkiriza obukaire busatu echo ne kitegeza anti nze ni woli kuwuliriza otekairo abotekairo kubanga ofungiza okole na mani. Tubezewe iwanga Uganda, oteke teke ngo sinzira makaga awoli yao. Choka atenibu oteke la tekira, wabu inebulu njente kateka omukuru minister wensonga da government libi kitu yali kutambulira, ujoku etekireza, nganobu sento obutono nobuwe idha, buatu kaku government iyo, ya district, government iyo, ya igombolula, babu kuzisamunko lembi. Ba kunulobu sente babu malabu babu ya buli ya buli ya mungu leyoburi ya wenguzi. Ojo kwete gireza. Nganobu sente obu idu buto ntu nukula kunsonge ide ifuidu mzinzi daba ntu wangaba abu idu. Ebiyobula mwebya abagalika. Aga gudagabi ojo kwete gireza. Nge sente amazima gedawi na msindiketi ya wasa adaba vandane nabu. Naba kazi abindini nabu abibitenji. Bevalisi baka seda kabuti. Na bairenga nkutegeziza kuntibala mbaruga haronu. Bahamuwa ilakasera kampi gano obu jinza. Koti didakudanga ditiami kuchalo. E koti nga buwechama katugezewe ifuiganga. Awowe nao. Basala. Bauli dizensunga bakuwa anti omusabiwe lebi. Wali muitaka eriye chitundu lebi. Mwebe itaka liye igomorula. Jeba kusibe. Akasira kabu tipu tipu tipu. Ndi kutegeze bigambo bino. Nga eiva anda. Ndiye iwanga Uganda yuwali kuuliza radio yesi bantu chabazinga. Yani nye. Tujia kubala muku wanoni wakati ni nganze ntandika programu eno. Tujia kuye yambisa enkole eno. Tubale bali muku nze niwe. Kubanga iba andawiri banga liye yunge ili. Ngaka sila kampe gano. Obusirivu. Etrion. Chiku minama kumiana. Uganda deba andibwa. Akasira kabuti. Oidagema etrioni endala. Eri mwesente imeka. Etrioni endala eri obukaire emitwalo emeka. Ha? Chinana na munana katoneze mukaga buso garoyo. Ndikwenda buti nkuwe chivalu chino bulunji. Njoo kuja kunsonge eno kuba nganji kuinongula. Nga wanote gire uo bulunji. Esente Uganda deba andibwa. Mba ili nkutegeziza. Ntisinga tuwatu etaze bulunji. Okuba utibu tibu tibu tinga tusasule esente dino. Bulimuna ansi. Noma anomuto gojo za lolo aliru. Naka aliku bitigira. Nga uo musoro. Yetagisa. Aji atambuli mpula mpula. Awukairi wa satubula ambili. Jabulimuntu wa sasule. Tubenga tumalau. Iba andaka sera kabuti. Tubalanga mbuka ili bubili katibwa buli kutuku busatu. Wenbakiro musina musana guna kulwalwa lero obukaire busatu.
tusasule ibanda Uganda ebengete binkira choka sentedo dijawa edisinga bonji dewe wola okubeza unemba litira dija kusasula misala daba kuru bakuno ebifo ebyekimpati ebiriwo nga webuzo omulimo gwa RDC assistant deputy biriwo tibifanana webuzo gwa RDC mweno omukuru otikabiri no gwa DPC atola head of security oti DPC akola chikompi ne bitale ebyo nga bifo bya byakulembeze kuzanira kuba nansi na sente nga dija

chinana na munana katumode mukaga busoga rufama radio yeisi bantu chabazinga omukuru kisambira ko byatali kuuliriza nga asinzire wefe busulira bugweri we bali kujibango jibaku ya chabazinga wa busoga program ya rutabalo lwa baraza paka runa kulu wa kutanu wembeire nga nkuwereze nsonga eno kansoke ninge kuyiwanga lya South Africa nikulengera yomusayi guva kulukuta abantu 10 na mulala ne mbuyaga edika zengo yomuyiwanga lya South Africa o amasa siagavuze obuyiro obukyesi sobona ko lwa lero galisa abantu 10 na mulala mu province yebeta ya KwaZulu Natal nga ne mbuyaga edika zengo yi butimpe gana abantu wabo kubeire kwa abantu ontu abandi kyoka kisinza okungemye naku nokulengera omukyala abeirenda nga yena kubibwa amasasi agwire wale endanga bajuziza nga nembuja gede kazinguye omusabanga abekere bulungi ekyokulwanisa emundu ariko bone bamukatambi tini yinka nabandi abasada babeire banji nga bali nebyokulwanisa baingire numba mutauni mubitundu tundu ebyamasirengeta aga South Africa mukibuga kibeta echa Durban mudaban yeyo nebira amasasi obwiro obukyosona kulwalwa lero omukyalo yayitibwa n'abantu abandi 10 omuwendo ogwa abantu abafiire 10 namulala okusinzira ku omukulu Prime Minister which ketezecho bamweto omukulu Thamthank Nturi nategeziza nga government ya South Africa ekaja maisi nokubangino nekereza kumfu y'abantu abo eri abantu abandi ababi yabawoniyewo abogere kunaba namaludo nga basinzira mu kitundu ndeche Nturi okusinza ku mukulu Nturi akubye nti abantu babiri bawoniyewo era bakajja maiso be ibanda bakyokanga iwange eryo bakajja maiso okulundula ensonga edenda ulu nakutegeza nti ebibugere kasinze kubamu ekiyita bantu mu iwanga lya South Africa oida kujja ekibuga ekikulu Johannesburg weide eno mu kitundu kati abavu okuyitibwa abantu e Durban eri akatabuni akandi ketusira obulira mu ente ekateeka edda okuyita abantu misana mikulu agasadaga genda n'ebyokulwanisa gakuba abantu amasasi akata wenye baketa kwa makusa. Yone riyo kufa. Akata unikibitaka Cape Town. Yone riyo kufa. Okusinzira kubituntundu. Mwiwanga ya South Africa. Nga government nebitongole bikumidembe bategeziza. Baka ajama iso kuyiga. Ebibindi ndibi abasada. Obutambi bulenga ileku. Ngeriyo. Abasada nebiyo kuruanisa. Abarumbi akata uniyako. Babantu amasasi mudaba niyao. Babe itamunumba. Obwire. Obuchesi soru waliru. Eyo ndikiriza. Tukida kutambla tuvweyo. Songebiri ya mzini zinga nukuwa nganji kutegeza kasera kabuti. Luwakuwa nukunu ninkiriza kutandikire u. Mbagira u.

0: chinto ile kumutima eda chikadiri msambu donket bila tuingile sawadi lija kuba muenda ampla mplanga tambla utiwankemba nsubile oli kulida anze niwe
1: nani oyo mwana
0: nange nange nange nange nange
1: nani
0: Recho tulina bameka wa ali mulala koso se kulowoza Naba meta Recho Monica malo muzike tigabula
2: ni Romeo beat si
0: Romeo aule Romeo abula
3: nyo tabula we no ne ngoma de
1: Omwana yaize
0: ani
1: mire
0: eh baida we na boina kemba ka mire juwi
1: mire juwi yaize
0: Don't do kiza.
1: Mire, mire ya ize mwina suwalimu.
0: Ay, serious, ya kubile kasimu.
1: Mire alimu.
0: Ngoli musanufu.
1: Mire ida kusoga royo, tulio. Kome kisaka alio. Ida.
0: Taide, tukube nemba.
1: Mire, abo na kumiri juwi, mkobo tibali kwetaga kusoga royo.
0: Na weneka challenge ke ku TikTok. Kwa mire bali mkulula bukulula. Wana challenge dirimu.
1: Mira ino mutuwa kwa kule na kundino.
0: Tia vele mgomesi.
1: Aku kari yao. Wali onaka andi kia vele mbunobudabadabu ibubu ambuwa kutabata.
0: Legging.
1: Obuo. Lero toka idina kumlegging.
0: Kusatande chikiri. Nani idina mlegging. Legging da baka zi.
1: Watu kubange obufu alo kusatande chikiri yao.
0: Dani nga legging.
1: Vali pa kutabatia. Mukulu vali pa kutabatia.
0: Ono taidi misono. Edo sweater pants.
1: Sweater?
0: Pants.
1: Ah, ere yani legging blaza.
0: Legging ya ukala wende dumuka.
1: Maso tight.
0: Eri obobu ndi actually na iralanga tuli sambo mpira wali obwe twamba ndi kutugema mu ndomwe. Obobu na bubwa.
1: Maso tight. Ambuti legging ine betya.
0: Legging ine bino bwa abachala buli kuno obubina. Buze bwe nkambale rakasoke mando. Tikasoboka. Soboka.
1: So the wedding ngamba data bate?
0: Kuko bi sweater pants.
1: Wizi mbwe ine kubinji ku radio wando ate buli muntu nabo be muwe bitibwa bya inwa bandi
0: aye dani twena batwogera
1: ame wanka byogera eriyo wano kodi twali kululala kodi twali kuseku okulu nga waoloma
0: nga mpoloma
1: ebi
0: byo
1: byange byen na aja nokuira eka abana bani ngira buli ngira bat
0: bina byo kulira kusani ya blue
1: Ate vyo, vyo kavyo gera paka puti ae.
0: Me vyo kavyo.
1: Ate vyo loi. Tino yoi.
0: Towa iliza muka izu wa
1: izu. Oyo loi. Loi. Muna nakufunile namba ya loi.
0: Aenga, wetuwa gerera, bana ifaba Zafa Music Agency. Hey. Zafa Music Agency bavire balangirira edition mu December jebese ndi musoga festival eri joba ongena kudomwezi makumi abiri December 2026 Bugembe Stadium Jinja
1: ndi musoga festival
0: yes
1: Bugembe Stadium
0: yes
1: twali nanga kuko ebintu ebifanani zoti nebyo
0: ekibigia
1: okuleka
0: ekibigia
1: nga bya busoga sort of ngai batarabita mayuge yo
0: busoga bichi
1: lukira No mwana yajayo kunga out kaiwala yajeyo yajaya twalayo lugezigezi okuikaikana bikonde ba boy Oli mwana bira
0: Mwiduki
1: gwebafu ntulire
0: Mwiduki
1: yajaya twala toli amanga da MCzi ali tukali kula lugezigezi lwachisiru okuikaikana ba mu bisamu
0: Ndidukire show bajetanga busoga kuntu iko
1: busoga kuntu iko
0: yes. Remember PM yali yoku yali singa kuba bajeta civil
1: Mayuge yes, zendo kila mayuge.
0: Mayuge civil.
1: Hey.
0: Mayuge tak civil. Oba wakaingira mayugoti.
1: Mwa kubashio ya kubirinda ya soka. Hey, dombe. Dwanda la tini mwa wadi kuwa.
0: Mwa kubwe ya soka.
1: Hey, ndidu kila. So.
0: Mwa kubwe ya soka. Mwa bendo kuima balance njeo kuitano do wile ni pitch.
1: Antina wako vante. Hey, mwidi kwa mwini zani na kubwa. Shia yuko zero. Wachito sasula.
0: So. Ngena kudomezi makumi abiri. Mark the date. Ndimu soga. Festival.
1: Abila hiviri kwa kumeka?
0: Nga abili December.
1: Nga abili December?
0: Yes.
1: Bugembe ya kuuma.
0: Bugembe ya kuuma. Bane fava Zafa Music Agency na bavirio ni wachira angirida. So esa wayo na Bugembe e uuma.
1: Perano kuba wakumagezi. Bugembe ti ya kukera mundolo. Waida kubo tindite kikera yo show. Biendi joku ogiro babi endi kuogira ye babi tibiri kunona iwe omutegese omukulu. Bireka ao.
0: Ali yebonera kumwene
1: Bugembe ebivulu byenaka tekekawa obabyemba ile mu kubinji bugembe ebivuli ebitegekeibwa amoko ku abantu nga baidaba gwa bugwao bya flopping oba byakuba ku kisenge binji
0: okay
1: so bugembe eyo erina ebintu byayo biyetaaga ekisoka na activation is kuba abantu abaidula bugembe oba abajinjira tiba wano muidinda bonka
0: bavawala
1: baba wala kuva buyende kuva mayuge kuva walaino so olina okuyiyeino ekintu ekiri jokusika abantu abo okuva eyo kumbali eyo mu district daiwe eyo kumbali okuido okuidu zaki bugembe eno
0: yes,
1: aye bobanga otagetinze nga obonanga abantu ba bugembe mafubira idinda awo bakumala it is okay ekyokubiri stage kijoli iretamu
0: Yanda ulo
1: kustage edidi yenga divamu. Kubanga chono ino chilowoza kubanga tolireta yanda ulo. Deni leta kwedu deni edivayiremu. Kubanga abantu baidinda wanobe endaine chenda ulo. Atolu na kuruweba tandi so zimba stage ruweba tandi kukuba mbugembo tisho ya aluna kuruwe noru.
0: Hey, anti baba likewe.
1: Ngabali kuendo kubo na chanda ulo chicholese.
0: Nyesho chikuru.
1: Ifesho ya ife yaso katuwa yuwe mizindalo jebete mizindalo. Twa yu wa matala gebe ita matala yali chu vibes.
0: Chu vibes.
1: Buli mtu ya tukamu bugembe ya kuba chichi no. Chichi no. Radio che tuko ze chichi no. Ati indi no kubam. Buli mtu ati indi no kubam. So kanga buli ya ida. Olumalo kubo na ente kate kanga buwe yemere ile. Aida kutikto kubambi. Baida kumikutu agenda ulo.
0: Bajamba
1: isu no kubanga teba weleza abantu. Kuotele no kubanga bakolera kuchi. Obulango obwenda ulo. Echi yamba. Echi vulu. Okuja mu maiso no kongero kuba mbantu. Aye bona abeyo noko banti nze buti mazo okulanga TikTok oba tegeere katuje tulindirira oluna.
0: Ate na abembi ba mataringa.
1: Abembi anti buti yabusoga. Ti yabusoga monga? Eh. Malayo. Tonoma mwembi yena yena. Buli mwembi go wulira anti musoga. Leta.
0: Kubanga okusinzira kuba nefa bazafa. Boba koba anti eno celebration the celebration yeno celebration of Busoga music culture and entertainment bringing together music lovers for a memorable end of year experience a celebration of Busoga's music
1: ataleta muganda abama inabere atabaleta wadi abasoga
0: fatuli
1: nentondo
0: Bwale acidic vocals ba John Black.
1: Abo basoga.
0: Maro.
1: Abo basoga.
0: Ati labali eyo.
1: Tulikwenda tubone ku echa ife. Bwabasaze ongalite kateka cha ife.
0: Nanti nabo bendi
1: kwa baba. Atenga chikubye muchibuga wagati center. Katubone kwa aba ife tutabona ba spice, tutabona ba kamilioni.
0: Basaha.
1: Oidi omuntu asobolova ya timba she yonga ya abana basoga belele. Okitegera. Yakoba ati aye eri ababa werekeire ku obe eri yobano na abakulembe iremu mebale baide. Ojoba na Saha, Spicy, Shiba, Kenzo.
0: Mawele kira, basoburo kwa baketinoiza.
1: Ate buti awa haba achu serini. Habadu, katinoiza tu inamulala. Wakuba mkwano guifu azira wa mkwano guifu.
0: Bebe. Dingine Saha Mwenda. Akwa kabita da chika ibiri.
1: Chitekele.
0: And
1: so seo maybe aira. Tituenda. By the way. Tubaye tumisinge bintu otinebio.
0: So katulinde. Tubone.
1: Tubaye tumisinge bintu otinebio.
0: Chiche china bao. Noba chichi. Bane fabazafa. Chibana tutegekera. So bugembe umanga vili December 2026.
1: Chinu njino. Abasoga. Tuweyo.
0: Tuwagile chayi.
1: Ateno kulanga. Balange.
0: Ya balange.
1: Kera abantu lwacho wawe ndo langile ino TikTok. Oli tegeka chivu nundorwa. Oli langila kutikito.
0: Mabe ndorwa. Tikito.
1: Abe ndorwa. Kutikitoko. Balikuwa meka.
0: Ebyo nga tupitele kumbali. Mtu
1: waba kutikitoku, li inda kumbano langira mtu. Omuntu waba ni TikTok. Oba ni smartphone yen. Inga data amala wiki meyata. Uganda wana.
0: Ata ano. Ata kudata angatele kuhishika ishuru kumi. Baku uvudata mbamu.
1: Kodi baga baya o.
0: Mbamu vina buta.
1: Me update ya.
0: Ayoba wakabu connecting oti chui nga mbamu. Nga mbamu nuna. Kuti
1: abu. Oji haba funali ya abu. Gana abantu mu byale balikulira era nganaze chivulu nganaze chivulu ngabana balite kateka buti bivulu ngabinji buli wegulo ti bivulu
0: buli wegulo bivulu bivulu bivulu
1: chivulu chovo bona bagega abiganga bali bayomba bayomba anti tukoyo supporting abantu na balala abo atera muida muife balala ife
0: era matu boluseke
1: kubuyambi so mulange chivulu echo echa busuge echo ngena kwedomeza
0: ba radio by the way
1: Mujo kumaredi ya agenda ulo.
0: Gona gona mbuso.
1: Gona gona. Ante mwesazeo kulanga chintu cha abuso.
0: So ba ino jani msaide kamuli buyende.
1: Nevi zinda alo.
0: Babiwe.
1: Babiwe. Chive mubantu. Chive mubantu.
0: Ah. Omuchala gwe beta Dori Nasasira. Media personality. Subira wa media basinga mbona ku TikTok kantu. Avire yakoba nti 50-50 mubufumbo tichitegeza sente donka oba na byamunumba kiram 50-50 mubufumbo tichitegeza ngabana mu sente nti kirongo sileta yo 50% zena ndete yo omuchala walete 50%
1: ajira kusaidi ya kugabana
0: aha then
1: ngatuliko la contribution waka oba kugabana ngatulikwa ukana
0: no contribution like in a home yes nti
1: sokolo fezi.
0: Aha, leta yo 50%, estate yo 50%.
1: Mwana, sasa na mitu waloi kumi, tole tanu etanu.
0: Aha, mulikuenda bolingo, mitu walabili, taye yi kumichirongosi, estate yi kumi. Aya, kofi, tichikoma kwe vyo bionka. Che yongera yo, ate chigaziga, chitia. Gwetu wangera ku 50-50, atanu atanu mumaka.
1: Waka.
0: Agaba fumbo, waka. Bwemba. Omuchala bwaba alikuna azabana. Iwo musada olino kuba mujokoni ngo olikufumba. Kulira. Hey! Kulira abempu itu. Bwaba alikufumba.
1: Nze semole nomba.
0: Omusada olino kuba ngo olikutekinga obango olikula abirira abana tina chini nokuzana nabo. Bwaba alikuna azebintu. Simula na yo 50-50 maka ye jaidi
1: oyo ni abone katayenda wakola mirimo je waka
0: natadia akobye yena akola
1: bana eri ebintu ebindi nga byabachala
0: nga nga
1: tonko bantu mwena ali munumba ali kusimula nze nje enongere muivo munu ole chitegera
0: osobola
1: Uwe kukawa. Uwe kukonenia.
0: Uwe mkwela wako mba kuno umlau.
1: Ante puti, evyo nebyaba chala. Butoja kukobanze kujia kuna amirira kusimula numba.
0: Chisobu kaba sadaba. Ate ina kudobale tebi simula bine. Jikolango yemiri.
1: Mpenano, ifu haba sadatu linetondo. Obo gami ya chisimule choli simule numboti. Kachari kangakato kewa voini wano. Kaidano obu bidiko.
0: Kaingira.
1: Doli wange. Aye ngoka alimari zoli tukabuwa kuchi.
0: Wakabuwa kumuli yangu.
1: Doli wange, doli wange. Mkwabela buota mene mwigo gwaru.
0: Kwechi simula. No huda munu.
1: No kahuda. Oli chitegele. But now, ba mama bali nengeri jeba handoli inga amaka. Naba anabo mubuni imbera.
0: Ani usoburu kuhandoli
1: inga amaka. Weba 50-50. Ife handoli inga ya ifo GD.
0: Yabu kambwe.
1: Ero mchalajyo kukobati muna oyo ena kudino ngeira weno kangula kuchi. Iwe bali kubako lachi. Waidi eno gira yifu waka.
0: Hey.
1: Era chofobo na abana tiba tuenda. Bwemubamu li waka abana ambiro ya mama. Luwaba ide woko obube waka. Luwata kose wakubo tiolo hali nukambe ku waka wano. Mpaye moku na abana. Bameka abasembe la yoli.
0: Emine mbeji bao.
1: No mukasi mwene. Aba nga mwifumbiro ya koba ati onana afuwa woku litaje ku. Ngaribo na ngomusinye. Ngomusinye. Oli chitegele.
0: Tina kumuzina eniwe mwene olie wakoba kubunkenge. Kuba omutu wakubanda soboro kukubile isi.
1: Elambe.
0: Walobo oli gema.
1: Bakubu uzo yukota li gema nani. Oli chitegele. Eyo ngoka inajai. Nobu nkenge obundi waka era baka zina wabuleta. Mtioba wankati ya mao, akana wankamala kukabu igokera, kalumu kire ye mama. Ate wankabu tao dachika isatu, oka alikubulu mibuoko, akandi kaida. Dadi ate chino. Wankasi tuka wako mno kambufu ile kandile wale. Oba wankava mtu pewa nokuira wale, omukazi ya idomunu. Wamubu zote ate demba wa ilati, ate nimana. Ainga bina kudo okola chi?
0: Doleka.
1: Doleka.
0: Buwasigare wako oko zesa deni njokusi. Oko doleka.
1: Nikuwa na ku. Nimuwa banaka kaire kaku wako.
0: So iwe nga dani. 50-50 maka.
1: 50-50%.
0: Nga dori ni wako. Koba nechi iwe
1: otualize. Ketambuli de kunkula nkulana. Obufu nani sivwa wabuli mtu wakabu tambuli de kuwa.
0: Waliwa waba
1: kulidize. Buli omuku mlimoje.
0: Waliwa waba kulidize. Dechi kazi.
1: Anti chenku kobi yenti ketambuli de kunkula nkulana waka. Nga tutuwele kwebie mirimo. Waire ya alichi demand 50-50 kumirimo tichikola. mwene cha singo kulachi cha singo kwenda ayeri ye mirimonga ja chikazi aba ye mirimonga ja chisada
0: dan tosobola naza bana
1: ngazira omba naza
0: ni wabaliwo
1: ngali ko
0: ngali na byalikola
1: ebi
0: katugeza alifumba
1: buli muntu aba ni time table ye
0: yachi
1: jotambuliza ku bulamu bona makago
0: iwe ye bayali
1: ah nze yango luna ko lobwe beba ile yaku umula muku ngazira mulimo gwendi jako
0: yatakoa
1: katugeze olwe sande Luna kushiromu la kuradio katuagereze kuifu wanubeni Chitwi dalingira mirimo jindi
0: Loba
1: waka
0: Ndida na kolechi
1: Loba waka fulude
0: Ndida na kolechi kiri urumu kaga Sande ruaba ruanga
1: Aha Olua chikiri ya roko la
0: Anti that's Saturday So kusande
1: Sande fulude
0: Fulude
1: But now That fulude nwoli meti okuba waka Mbaba kutike mirimo ejo kusimula Ejo kunaza ebintu Ejo kunaza abana kukolachi Oba wankamala kunaza abana Atito ituwa semba uiche yodinaza Echo chonka chija kutabula Eriye mirimo nga jia mama Wabula Okuyamba kutichibi
0: Antira ni ichu
1: Olichitege Boleta fifita fifita chibachi kukakata kundi Oliva ano olija kola saka tapa kasawa ikumi Ove wanoje muofisi yo Bomalo okole mirimo jabu soga royo jona jona Oba anga mungolina kubu nkenke Kusawa andala andino nazaba Na andino olumukandire yu Na yo fifita fifita Olichitege okay. Nga yena muofisi mirimo jejari
0: hey.
1: Ali yaya ali kubu nkenke Emele baisawa isatu fifita fifita waka Elino kubu ange ire
0: No kwembera abana okutenduka.
1: Aha. Buti omwana omaze omunazo olina omuwobuji. Olina omuwobusera. Eriyo omwana obwampwitu ngendo lo tidibugema. Olikufuna. Buti ngani olina okuye. Kuye yereza omwana bakota kuye yereza.
0: Kukembera.
1: Ngokembera wabuka. Eriyo TikTok abasada bembo naba akubengalo yakubengala alikuwembera omwana akole ki? Alambale. Okuika ikana ngata ndiso kubengalo na amani. Omubona nga ajiririra ngo mwana na wemberera baba akole ki
0: atendo
1: alambale
0: atendo buziwa bana bena ku doba rugezigeze osobola omwembera nga byoli kwemba bifi yatandika okuseka obona kai boniga lokati iwe gwendi kuyamba oli kuseka amalobozi
1: no oluyi
0: atengo sebo ngaye mbulam oy didn't you always say gari agegono
1: and baba aliko lobuvunazi baba fite fite waka waye mbere omwana so komexi all in all Lekobufu na zivuwa mukazi Obe mirime jomukazi waka Jikolewe Omusada wabonanga tokoze Ngozina josobu loku yamba kumuchala waka Muyambe
0: Ngo kweyolu ya
1: Yes Kweyolu ya Kuluduba Oba abana bali ya olibo no muchala alibize Bali kuenda kunaba kunasa
0: Oko kuyamba ya tififite
1: Kuyamba Hanti wonata awo tififite fifite
0: Iteka Dijaba
1: iteka Ayo kuyamba tichibi Chovobo na mkobi ya 50-50 kebe mungu la mkulana. Njomu cha lafu ne mitu waloi kumi, yes. Omwami ya funde mitu waloi kumi, yes. Omwezi uwe kubagu weire ku, mitu waletanu kumeza. Buli omwe etanu wa mane vizi bubia edo, yadidi joja.
0: Edechikazi
1: divako. Ni mwa mbakuliri zambu edechikazi kodi kasende kachikazi.
0: Hey.
1: Lero leka mkobi ya achuka. Kafuka kasende kachisada.
0: Akani.
1: Mama, boza uisi.
0: Mwena mulina kwa kachisada.
1: Abasa adalero bakodo yu wapa buini. Ndekwa. Buza Johnny Soni.
0: Mokodo ino?
1: Johnny. Johnny Soni.
0: Mbozi jena madumi zaani.
1: Ea?
0: Ole ya sindikira mwine message.
1: Mbuchi. Ani ya sindika. Mbosa adane ya sindika.
0: Mchala. Aliko anti mpereza yu mtu walu. Ngule katunda. Ole ya akobanti. Akatunda kwa mtu walu gureda ne kakamula oba katapira majegere. Kuba mna katunda kwa mtu waloka gani kaka. Na fetu indika iwi.
1: Bakuwa wakatunda kwa kumibiru walwana gana na kwa katika okay, wangu.
0: Mbuti hako mtu wali.
1: Na imabuli nane sende mudivu da.
0: Togaba.
1: Oku gaba angaba. Ayu wasaba katunda kwa mtu wali. Meni wedi manku miibili.
0: Chi. Dona dabu kwa kulizo kusaidio kufaku.
1: Kumia hivili osaba da chinga da katunda.
0: Olino echitegeza yodani wababali kusaba sento mtu waino kuba ni reason.
1: Tukuba na reason. Nkoba anti mpaku omutu walo. Ndagu kuwa.
0: Aye nga.
1: Tosabe ya time wa mtu walo. Oja kubirani. Nganke rencho nata kumina tisidange daluku minaboko. Nga didemi ya noo wako.
0: Mna baka zila.
1: Tingo nkoba ambu mpungulira kwa katunda. Nsaba mtu walo nkuwe.
0: Omukazi omugulire ya time iwe ya kubibinga.
1: Ati nebyo. Aye ngova kukubo timpereza kwe ya time. Na kudipositingira olukumi kubanze bonsabe ya time ndi dinti atandikira ku bitano aho wacho bitano
0: ndali goli mukopi
1: tibu kopi
0: just account
1: ability

0: edache kadi ni makumi yabina msambu edake gane sawadiri mwenda kumisai feyo kubirini bane faba safiri safiri kofi kalunji no sobro kanoka kukikakane nonta atitina chindi munange nobula mbwa kutambila stede elio naka mwani kakase kalunji no okabu atula obula mbwa sikaranga vili stede na ilo alitambile ngende mpavuniwe alia ungolipo wendolo diri kutawania koze sako dabu ni kanti kakutambila bulunji ino ino safiri kona kalunji ino American rapper heavyweight gwebeta Ricky Ross avile ya langi lanti munange this time round alijia kuira side de Tanzania alijia bayi ni special tour ngalijia gunogu jakuba mulundi gogua kubiri akasokede awa mukumu kumibiri kuminebiri ate yaba nga ya subi za kolabo zini nji na abembi abe Tanzania agogo okay. Gavire Tanzania omembi gwebeta Mickey Wine amuto wachagula nji center muka ni Bobby Wine avile yoyenti ye akari kuroza ku kuingira politics wakuba ya chidi nti obukulembeze buveri mukama Katonda era kuba kweta okuveri mukama Katonda so ekitegeza nti yaka kubando
1: buveri mukama Katonda bwolago okwenda bwasemberera ilala so bwabanga tabyenda era waire buveri mukama Katonda tibuja kuidayali bwaba tabwenda ngobo bwokwesimbawo bakulonda tibuji ja kuidayali waide buveri mukama Katonda bwana alaga okwenda nti mbwetaaga nalaga n'abantu n'abakakasa byajyo bakolera mukama Katonda yena idabu idabu muwanga abita mubalonzi kitegeye so tudeme kulembeza kigambo ekyo nti obukulembeza buveri mukama Katonda
0: era businga ndoza Katonda nakuteeka teeka
1: nti wesimbo
0: it's a calling abwa abasumba banavayo it is a calling from God
1: calling muntu akera bwancho yabo no lenga alifu na milioni zana yakoba zenda kanje ne simbe we era yone bakoli
0: munawo bozira favor mu bantu
1: ande necho so abagwe baba abazira calling
0: omwami gwebeta Levixon ai muna vivurunga bingi Levixon atandi seri rehearsals de da concerti erija baongena kudo mwezi musanvu November okay. Serena Hotel then yabayo ni bamweta Pastor Isaac Seru Kenya yena alija ba ku Serena Hotel ngai 10 October 2026 onaba yakamala Levixon inga ingirao then ni Pastor Ifori gotoyo gira kwa nani twina
1: tina abat
0: yena chivuru chiri yao
1: Tene mkobete kuko Vivi wano mwidinda vya ndidukira kuko tulina Wainganga yajaba kupala Dice Sport ngena kwa do mweza satuna lulala mwezo ogwe ikumi ndozo li ulira nga satuna lulala mwezo ogwe ikumi Paradise Sport Wainganga oyoba mweta Uncle Hoy tulinono mwana gwebeta Tasha
0: Pal.
1: Tasha Pal.
0: Girls must shine.
1: Aha. Aliongena kwa domo zima 13.
0: Manager Sebio yo obi wange.
1: Ogwe 10.
0: Twasoma na ikakira hai. Manager huyo mwembi Tasha Pal.
1: Okay.
0: Oyo Sebi. Obi kakira hai.
1: Adeni akukira ilala bwa mukwano gwo. O manager kodi ali manager.
0: Ni manager.
1: Okay ba promoter. Mweko bane ba obi.
0: Ali na ba promoter.
1: So mbere ndiyo ko benanti wenga ngangaenda kwa domo sasa nalala. Paradise Sport. Yeah. That is Uncle Hoy. Tasha Pal alina girls can what? Can shine. Gena kwa domo za satu. KHT. Bugembe. Tondekamu chiramo.
0: Kafumito
1: yawa. Tondekamu chiramo. Aweba mweta Tough Soldier. Gena kwa domo za vina mudana. Omwezo ogwei kumino umulala. Tulina. Ngavili na ina. Ogwei kumi. Saba taka. Roya Simba. Emagamaga. Tulina muganda waife Friends of Dr. Hussein ngenda kwa mwezi 10 omwezi gwe 10 etu Hussein Friends of Dr. Hussein
0: twaba ni
1: tulina Kaizmon Switch
0: aitu
1: kubamu kwao yena Kaizmon ndi kwera bile na ku ndi kwera bile na ku Kaizmon eyo ndi bile vulu bile wano
0: twaba ni ngaibiri ne twaba ni an unforgettable night muna by solo kambani friends ngabina lala November
1: KHT. Tulina Smart D. Noni ya kwa Smart D.
2: Smart D.
1: Yenda alimanga maga ngena kwa domo siku minaina. Ngai kuminaina. Maga maga hao. Kudigi dabu digide tuwa kwawe vizibu. Ebe na vyo na vivu vili wano. Ngena kwa domo za vina munana. Bukova. Molina. Spice Diana. Awe bukova hao. Moluuka. Spice Diana. Gabi na munana November. Aliba salako. Tulina. Pirao Festi. Pirao Festi.
2: Kambuenge.
1: Buenge.
2: Tineterobe Buenge.
1: Yes. Pirao Festi.
2: Peke ya Allah.
1: Nyange Inventsi. Na bajitegeke iyo. Peke ya Allah.
2: Peke ya Allah.
1: Ise. Gabi na muenda. Ishigeza tulivabu kovwa. Tulisibiramu Pirao Festi. Dona Dona Show. Bili wanu.
2: Omwembi gwebeta ava peace avireyo ya kobanti nze nkozesa milioni 12 monthly just for skin care.
1: Milioni meka?
2: 12 nebe dola nkumisatu.
1: Buli mwezi ako se milioni 12.
2: Just ku maintaining makeup
1: ni skin. Lususulwe.
2: Oyongo mweri jaku.
1: Milioni 12?
2: 12 million.
1: Ava peace?
2: Ava peace.
1: Ali aba mwegomba.
2: Ava Peace is a beautiful lady.
1: Mwende ibuliza we norimu.
2: Zinkali.
1: Kuba we yunye. Okumu wana.
2: Na mkobe mulu unji. Oba tombo nangaku.
1: Eri yaba mwegomba.
2: Banji. Iwe sobolo kwe maintaining nga ziraba kwe gomba. Ni mwe no kwe maintaining nga yendaba mwegomba.
1: Kumilioni 12 buli mwezi. Dijabu wakulu susulwe na amboneka. Mwa mwegomba. Aba meka aba sobolo di mwa buli mwezi.
2: Alina. Chovobo na maintaining ze. So iwo kwogeza obwavu bo
1: baliyo muliyo
2: baliyo lwacho yenda ko muliyo yen sobolo ba onganzo ogwange tigwa kusoloza milioni 12 aingani no mulimo gwango
1: ogwo gwa kwegomba
2: kusobolo kubanga kuliya nga kusike
1: kwegomba
2: be sobolo kubanga tisoloza milioni 12 aingaze njira ku lwemba
1: lwa ayoba nachisoboka
2: chisoboka abantu
1: ani ga mugongo
2: chisoboka abantu
1: milioni 12 nga aliko lachi
2: abantu batamu sente.
1: Milioni 12 odidi omwezi.
2: Monthly.
1: Odidi edo.
2: Aba bana bafuna sente.
1: Kula bwa tube.
2: Bakubadi nights ate the tubes da bay abude bakwisa. Vakudino olive oil denko mina de mugule abacha.
1: Sho bona nako bomukazi ebintu ebya biveko. Bito lususu.
2: Na! Leka kuogeza bwavu.
1: Ti bwavu.
2: Be.
1: Ya myugire bitage magana.
2: Wali webi myusa ne bitamyusa. Biliyo.
1: Ayo bado chidi nti bigonza no lususu runonga ofu no buzivu na bona tiso bola tungika.
2: Yobo yenda lukarube.
1: At least.
2: Obo li kubikala kampa gonya. Lususu lino kugonda.
1: Gonya eri aba Swissa. Iwo tabona nga ku muntu ye Yerusa nafuka wakakobe.
2: Awe yaba ye Yerusa.
1: Ati nebyo bila nebyo. Iwo mulingirira ava pisa afana natya. Afana natya. Lingirira ba celeb bona bona.
2: Ene Yerusai yanda ulu. Tia chizigo.
1: Koloti jamu bufana ni. Boyama lila sini ya 6 sini ya 4 omukompe ya linge ni chali buti
2: wali okwe Yerusa kwa miru ndi ebili vakuba wali okwe Yerusa kuno kwa bizi gobi nobebe tapatia gero simanyi vichi binebi Yerusa wakazi bebe siga obukongo yivule bweraga
1: bwalaga blaka
2: Carolite Deni bano ba stars ba serebu bano ba singa abali abairu gafu Saadi nobobo nanga abairu
1: Bako isa geek?
2: Bali capsules.
1: Capsules ata?
2: Yes.
1: Bamina capsules?
2: Yes.
1: Bayerusa kuva munda?
2: From inside. Wabonanga, ezira kakongo ivuleko obonaku, bichi obonanga li, tuku. Hey.
1: Bazira kansa mubienda?
2: Yobili wamira capsules oba ni kansa.
1: Te, chesinzira capsules ichi. Capsules wakujira, wakwe Yerusa, nze guemira.
2: Anti, butiolibo na haba kolobulezo, babu koranga bulinaye buja, specifically wababu tegeka. Omutu wekuru manomira pana da jaga. Munda.
1: Mumabu.
2: Haya mara ya yambuka ya awo ni yachi. Echitegeza banoni za yaja. So, banowe bamira kapsozo, yena ano niya lususu. So, muna otegumia.
1: Sano niya lususu ndo lwa kungulu.
2: Ngoli kwenda.
1: Nkwa gananga. Ndidi oliku.
2: Ataka yoli kwenda.
1: Oli nkobeda.
2: Karuba lususu lino kugonda.
1: Kugonda nga agonda.

0: muntu kulia chariamu ya chivuamu.
1: Ok,
0: ono mukasa kwa alfa
1: kale gobele ino mukasa na mkuzaba liyao alikulai. Hello, alikulai
2: abakulu
3: kwa jisebo
2: mwebalo kutuwe
3: mkale sebo
2: nikunzo muda amani nzoro ndi namulesa wana
1: namulesa kubetia
2: namulesa karamu ndija kusoka na chibuzo omuka omuka goguno guli nakuba ojasinga waliwo kutatamakana wakati wa bantu oba ndi mu mirembe guli nakubao
3: mu bulungi ne mu bubi
2: kati baso lwachi basoka balinda abantu okubanga bakubagana memale omuntu yafaya atikabiri bata
3: doli baba abanguira ne baba yingira munayo lwalero luno ebintu bisobu kuba buli omwa kutte mundu kulayira kubanga abe side endalo omuntu wabwe ali mukomera. Hello, sebo.
1: Ali Klein.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hey, yes, sebo.
4: Wala kutuwelela sebo.
3: Kale sebo.
4: Zem sebo kajwalia na muza nganda. Sebo, ndi katilo kafule kati wole Uganda wange. Wangi?
1: Sebo, jam maizo.
3: Agambo tia.
4: Sebo, mbano, kuzanyi mpira, awamso garoyo. Wakati ugeze na vee NBS nebayo alikuteva egolo na yeye nga wafiso kalonyo akumi roze wafiso kwa akwatuna akumi ya teva
3: chizibu uko sikitegede ngo uko sisa filosofe wa amanyi wali bade direct kusonga
1: alifadia fuu wana sala odia kumide
3: kale leto mudana
1: kale
3: bane soga tuliko mujimanyi yabaliranwa
1: hey.
3: Zimbe si Uganda ngabo zimba ne baliranwa
1: che
3: tuliko
1: ali klai
4: soga situko
1: yes sebo
5: ana sem daro bade kibera
1: kibera yes
5: ayo bana ayaloga Africa
1: mbuga kalate
5: yeso la muna anda
3: mbuga cha achatis
5: obuzuri yori kiwalianda aba kulembeze nga aba kulembeze wazatuka mtu lekezi kuzi nga kule kula anti ila mwende o kenge yone uja kuzetio o weke nga oe Tanzania yena jikuwa atio oba dada wa yugu na aba wa maje zate kibiku
3: katido
5: by vigence inuma aba tuze zaabo na huna ayiru aba nduwa tinda kuzamu kulembeze para watu sina
3: kati ndoza kituba tujjawo nga tuyita mu kibiina kya omukago gwa Afrika
1: yes
3: kwe kuziyiza amawanga okukwata constitution okuzikyusa buli kiseera constitution lisemateeka nazo zireesa obuzibu bantu buli saawa lyagikyusa wayagalira kyetaaga okunyweza. Alo sebo.
5: Alo
3: wangi
5: yes. Kaluya
1: wangi yego mukira mangu tasobaye kumala
3: kusalidwe ensonga yitu gisa
1: alikulaini
3: alose
1: yes
3: gisebo
4: ona julia sokuzo nache kaje na mukoge
1: na mukoge mutya
4: ndio basa tubaulirizya
1: amina mwebale
4: nze msima usi miemperaze yomu
1: okay mwebale ino
4: sebo
1: abe na mukoge mwena utubasugirie abe bulumba bantu weka namba tiko na muiwa
3: chowela vila tuina business oleka yoda chika
1: katukema iba vili bonka
3: oleka yoda chika anga kumi. Alo sebo.
1: Kale
3: sebo
6: kati ana ndi kusaba
1: nani ono
6: nizo gabudieri eche ndi kusaba basa izaba kwa atagane omu president ya yande
1: kale
3: na ajene mune mukomera. Alo sebo.
5: Alo
3: wanji
5: anajeme mkulu kubwe maungwe
3: sebo
1: chili wechi yei kekekekeke

0: kale ampuliriza nkuaniriza konyonate kumukutu guno atene nkwebaza okubango otambudde na fenona kuno olwalero ensonga za byabulamuze zitulese ndina bakugu okuva mojina Main Harbor Hospital dwaliro lino nga lijjanja babami kusingira ddala era n'okusingira ddala mu bitundu ebyo ebyenkizo ebyabami ebyo bikola obutonde bw'omwami oba bw'omusajja. N'olwekyo ndi ne musawo Jina ate era alina omukugu. Nsaba musawo asooka babuzeeko tulyoke tutandikira musawo.
1: Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwasibye mtya batuuliriza. Yes, bampita obedi nyaliange mpitibwa Dr. Nantukunda Farida nga mviri dedala mujina main clinic oba jetwa jemu clinic
0: kakati hospital. Yes. Nsonga ki ezebyobulamu leero ze tuba tutandikirako?
1: Nsonga milema tuina mingi nnaku zino
0: abami kirwadde kikyo sinzo okwetegereza ennyo kakati kitulugunyiza abami
1: ennaku zino nnyo abami abasafarinze mu kufuna low sperm count
0: enkwaso ntono
1: atubadde tukibuusiza nnyo amaaso ng'enkwaso ez'abaami
0: ntono nnyo ddala ky'ogamba abaami abamu babadde batandise okufuuka abagumba
1: sebo omanyi waliwo ebintu bibiri era waliwo omuntu ajja n'omukebera n'omulaba nti ayina low sperm count n'omugamba sebo oyina low sperm count yenda kugamba omusawo nze sperm zenziwulira nnyingi. There are two different things.
0: Yes.
1: Waliwo sperms.
0: Yes.
1: Semens.
0: Yes.
1: Those are two different things.
0: Oh.
1: What are semens? Semens. There's a jungle for your ejaculations. Sperms.
0: Bebirungo ebizaala.
1: Neziwuga nezigenda nezifertilizinga eji
0: chovudola bantu omuntu asobola kubanga byonna bikola bulungi naye nga tazaala.
1: Yes. Atenga munanga abantu bote bakimanyi inti omuntu ayinza okubeera nga akola bulungi nnyo buli wamu nga ali ku mutindo nga sex performance nga akola bulungi nnyo nga amala essaawa eza buli eddakiika omuntu wa bulijjo z'amala
0: nga
1: alina infertility.
0: Yes.
1: Infertility nno eyo mu basajja eva mu bintu bingi nnyo ereetebwa ebintu bingi omugumba kufa mu emyaka egikuze omusajja asobolera ddala okubeera nga tazaala ng'abakazi abakyala we bayina menopause oba we batuuka ekiseera nga tebakyazaala n'abasajja bayina ekiseera nga tebakyazaalirako ddala oba ekigambo kibayita andropause. Simanyi wamwali muwuliddeko ekigambo kibayita andropause. Andropause, it is the opposite of menopause. Yesebo mu basajja nabo batuuka ekiseera naddala ku bantu abakuliridde emyaka nga ye takyazaala okuva ku myaka nga 5-5 n'okudda waggulu. Yes, baliwo abamwa nga bazaala bangi nnyo era waliwo bangi nnyo nga okuzaala kwe oba sperm low count yesebo eviridde ku butazaala okwo.
0: Yes.
1: So ffe ku Jina tukebera enkwanso ne tumanya enkwaso zo zituuse zitya era ne tukugamba enkwaso zino zigenda kusobola ku fertilizing amagi
0: oba nedda.
1: Bintu bingi nnyo ebirala ebikola ki ebireetera abantu okubeera nga n'abavubuka abato.
0: Yes.
1: Naddala abo abavubuka abagenda mu gym abo abavubuka abagenda mu gym n'obwo abakozesa
0: kyogereko ko musawo
1: yesebo.
0: Nina gwe nawulira agamba nti abavubuka bano be mulaba bagenda mu gym okukola obunyama ebiseera ebisinga mbu n'amaanyi g'obutonde gaba matono mu bavubuka we batyo Chokanga akanyama akaweza atemwa abachala bimwetanira.
1: Anti kakati omusajja agenda. Nagamba ayagala kulabika bulungi, alabikira abachala bulungi.
0: Bulungi.
1: Kati watukayo mu gym, bo bennyini abakola mu gym baina ezo zi anabolic ze babawa. Ni anabolic ezo zibamu steroids ezo nga nyingi. Kwegamba alabika bulungi omuntu amize anabolic ezo zirimu steroids zikuwangu ya mangu okugeja okufuna 3 packs. Naye jokoma ozilia oba ozimira chikukendeza spam zizo ezizala n'obugumba kugenda okola ki
0: okugenda okubujja
1: yesebo era omukazi goyagala ojjamu kola ki ojjamu funa kubanga olayikula bikabulungi ninga tusobola mukola ki muzalamu ekyokulala chi reducinga ezo kati okureducinga chikakanya spam libido obelengo obwagazi toyina kati wobanga toyina bwagazi kira kijja kuletera okubelanga togenda kubelanga oli performinga mu bikola byo kisenge buli kaseera kubanga toyina bwagazi already
0: yes
1: kati era okubelanga performance yo mukono mu kisenge kivira ko obugumba infertility mu bami yesebo kivirira ko ddala emirundi egisinga omuntu ayinza okubanga bwatu bwe yazaalibwa genetic nga kyo kya butonde bwe bwabwe ewaabwe gyazaalibwa famire ye nga bambi okuzaala ko omwana nga kitono ngo enzaala y'omusajja ntono ddala
0: ekyo gene ekijjanjaba nga kiri mu musaayi
1: togeza ko kulaba nti tongeza lost palm zone zone ne tuzirisa atenyo necho
0: kubiri
1: naha atenyo necho kubiri spams zinzo kupanga mwezili ninga spams inazo ngumba nga tezili fully obtained nga tezili na mitwe eza tezili na mikira you know atenga spams medically tugamba nti spams esobola kufertilizing eji ino kubera nga ina byona head abdomen and thorax
0: yes
1: mutwe ekibuto buto nechikira so that chiwa balancing spam we okubera nga ewuga netuka kuji musdachikezo zebachikola chi zebatondebwa so sebo aliye yo suffering a low sperm count kujira tujitereza
0: okay
1: o netujireisa spam zeyo kasta tujikebera nda chuji confirming anti yadde taina kubera nga toina dala yadde
0: yes
1: kwa waliwo abatunga taina yadde spams
0: nainga naye yagala kuzara.
1: Yes, atenga tachimanyi kubanga ye agenda mu like they go mu mbera yomukwano neba enjaculatinga nala banga semen zavudde kati ye walaba semen zagamba nakanze mzawo nina spam enkwaso nina nenge kwaso takola
0: ngatalina yes.
1: Kati waliwo atabaina abataina byonna ataina semen taina na spam
0: toyo alibo binyo
1: nga kati abantu abasinga awe bavukira nibagara probably ni no buzibu nga semenzi naye taina nga naye tezikola ki ziweddemu kiringanga atenga byonna byonna bino kubera nga bitambulira wamu in no cases kubanga kiringanga kubera ngo ine motoka but nga toina ajivuga. Can that car move?
0: Tesovola.
1: Kati oyino kubera ngo oyine motoka naye ngatero manyi n'okugivuga ogizaawo. Kati that is the same thing. Ekikwatagana ku semens and
0: spams.
1: And spams. Kino kubera nga zonna mwezili. Semens mwezili, spams nazo nga mwezili. Kale kwegamba abantu aba spams bomba zemu. Ekirala erectile dysfunctioning. Erectile dysfunctioning kye kintu ekyekyasinze
0: okusumbuwa abasajja
1: ensangi zino.
0: Kibasumbuwa.
1: Bwe kityo si bwe kikyali edda.
0: Tayaka.
1: Edda tekyali bulala. Edda abantu bali healthy, abantu bali beyisa bulungi, bali bulungi. Ninnaku zino abasajja.

0: Remember where you got it first. www.djericom.com.
1: Busoga nsagambo.
2: Wow.
1: Busoga eri walala. Era busoga ebuka inaka mwenu mwenu. Olwa radio ya chabazinga. Echinana nomuna nakasiso mukaga. Echinana nomuna nakasiso mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumwoyo. Kumwoyo. Kumwoyo.
3: Olusugandiko. Guno. Mudenene. Mudenene.

0: mukagwa mulungi kati oli pende kubanga uliza ko kiri bunumba muno soko uwandike nambe ya isimwe
1: eh bawe nambe ya isimwe
2: ategere kiri ku ide
0: kiya echi yaka aye ngobule ogemanga isimu soko nige mo star ibiri mwenda musambu star ndala hash gema isimu nige mo star ibiri mwenda musambu star ndala hash ozane busoga royal bingo
1: hey.
0: Masavu akasende kaliwo
1: gema mami shabani
0: wampa
1: na bandi baje ku YouTube banige muntu lusoga express tv
0: babone ko kiri
1: munyuma era mami ntu yoliyo ndi kubona muchara rose kana nagende kubona sky card we na ndi kubona mami sula iwe ni watu singa mnobukuru menei ulire
0: liyo linda soke kubira mtu gemesi mwanigo star soke ike ikane gemesi mwanigo mwati star ibiri mwenda musambu star ndala hash nigamu mwati star ibiri mwenda musambu star ndala
1: hash
0: emine hondi disatu kitundu uomale echo buti so wandika nabe isimu soke tukulize soke wandi obena yumusimu
1: asubila kichi asubila nani kwetu lese
0: asubila nani
1: Muko zeti omuya
0: gwe bitakuzira musambu
2: mwele na abantu kobere
1: na tukobere kwisi
0: nani gwe subira
1: so mena bese mu kola
0: bitakuzira musambu ina mukaga ama 15 chinana na 3 ama 13 na 3 zero musambu ina mukaga ama 15 chinana na 3 ama 13 na 3 oba zero musambu mukaga munana nkaga chinana nkaga na 5 zero musambu mukaga munana nkaga chinana nkaga na 5 so konkobere osubira
1: nani
0: chiana ndachekie kinene
1: chetugemeisa
2: era eriyo anakobye ati oh welcome home
0: aha
2: ya katawo obali sangazani
0: mukagwa owe
3: nabe
1: wanji Eh,
0: hey,
1: isimu
0: yako hiyo. Hello. Hello.
1: Isimu ya mtu lako. Isimu twaire.
0: Isimu ni mtu twaire ku.
1: Eh, gema onde.
0: Isimu ni mtu twaire ku. Mukagwa we. Banange.
1: Owe.
0: Owe.
3: Wey.
1: Wey.
3: Wa
2: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ista mubaraka.
3: Bini okuva ekanda buyende district.
1: Wa fafani, osubira nani oyo?
3: Mwene bitonde uti. Izena kufaina ndese dase dange ibi edamadi.
1: Alonga nalebuza. Chena na chetulese.
3: Echo nichwa sa Ivan ngobi mungeli manda
1: kwa kwa.
0: Kale.
3: Buti? Kumese muna kwa leilo. Kali hopo.
1: Kale, utoyanziza weba legeza ako haitini.
0: Mbwile, ayi weba legeza ako.
2: Tiniye.
1: Omuntu ako be mugu wabuta busatu.
0: Manangi. Bita we nao tukulize. Mukagwa. Halo?
3: Wewe bado kuele.
0: Wewe bado kuuliza.
3: Mie no yemba yifanga. Mie mbenda panga budo. Nivuga maya kuti.
1: Eh, nani kwetu lese?
3: Molese. Kwa Jopa.
1: Nani? Jopa mkoze wako radio.
0: Kusoko inongo la abantu mbali.
2: Mpega anoni.
0: Aba uliriza wifabalunji.
2: Nganzo mlangi.
0: Ngoka alikuwa kubira mutsoko basigire kwe chifa nani otie tuvubye.
2: Era ndi bakobera
1: timu wetu muzanika yo tabagi
2: nali gano olwe sande na bakoba nti
0: yesu ye
2: amawulira gava yerata nzandagira
0: yesebo
2: mpegano bwandagira zena natukeno nakola ki
1: wadunira linda wala kirani
2: oluso gandiko
1: gatiriwo bulonji
2: paka ngavire na 5 wa bonda
0: Ejetu akita kutiki.
2: Eraba no aba kontani. Bali kwesomba mulala kumulala.
1: Nabo ku YouTube bali kuandike bya bikunda
2: mbi. Paganera. Bwetwa amala twaikiriza gania. Twakanti banova abali bebuza buziza.
0: Ngabe unza.
1: Mwaba vuba.
2: Twavuba twaleta era nawo wonde mulye mugulira aliku. Omusaga yali abulire kagumba. Oluchi ikolua atiyama. Tuwa mkwati gonde na amateka agariyo. Okuvolu muka agapaka lwa kumeka eno. Okuvolu okuviri paka lwa chibuga. Yali alido vila mchibuga. Tuwa vuba.
0: Yesebo.
2: Omusa adowe mpata.
0: Jaira.
2: Jaira.
1: Emisi muda hidi mkemerale kaka goma.
2: Ya

0: Tuwaida tutu ya kufuka wa soga.
1: Mwana iwe.
0: Mwamutuka.
2: Shabani.
1: Eno polo gula.
2: Tule senaka pachu wano wali. Era wajua watu mjatani kwa kumulisa wano. Ezra kufao. Ata aliwa nga mobaino.
1: Ata aliwa
0: nga mbeta.
1: Ngoma nene.
2: Alimobala gira. Mamukangu ile wanje mbeta.
0: Mkukami ya ntipameka.
2: Bana oyo mlala. Ebu la basatu.
1: Lenda. Kudachika ediraku tujja kuba kobero okubiri tutandike kuba no ndino obuswanti ndino okwesulusutya ndino obusungu lekamba inameku
0: kale ateka alikulanga kundi ente kateketi weri omuchala nakapachuleste former mayor wa Njoro municipality former aspirant kuba MP kubuyikule buyikwe asobole kubanga asala
1: mbwera asobole okwiraga andi owesente yenale mu
0: andi yaloza chavuyo asobole kubanga asala yava mu kibuga yeyidenu
1: era omwana omuntu aloze chavu niyo bamukoba ati ni gam
0: atadema anema
1: ni gam star ebiri mwenda musanvu star ndala hash akapiya kaide uwe yagale obulambu eri ya butisadi nali kuongera ali kuloza kutenduka ifetu akatandika
0: kulikuwa maulile gansa otenduka ki
1: iyo
0: otenduka inenku endolo dikungwire
1: mwuchi pega no ni ndagira ntandiki
0: kale nga nkulagira kutandika ni
1: nande ya
0: basebo ni vanyavo
1: yes,
0: ente kate kate kari kulanga hundi na kapachule step oja kubango muri langa ali kuwalira gano ate binji bikaida
1: era muganda wange mani yawe muta yindi joli kwenda kubuza echo decho ezira kuira mukubuza
0: ade nupolo gula mio nupolo gula

0: gandiko guno mudenene
1: shabari soko kokobera bali kuidaido speed speed ya
2: habari kuidaido oteka kubao ngoli pembeni sawa ipidi kwagana wana vitu bichusemu kati ndego vanange ndego ligano ngonde charles
1: shabani
2: nakatwa mwasit
1: nenda ko
2: banjisevo
1: ikaikana otukobera bali kuidaido
2: habari kuidona ko rwencho ngonde charles nakatwa mwasit zungu bumali mulibancho eh bato ile kwengalo
1: kale nali gobali buza
3: ndego swalik
1: dada
4: Sebo onde goswalich.
3: Nizwe ndi kumutina.
4: Tukali mkano mero akandi msoga.
3: Yesebo.
4: Eisa anda liyebocha mkocha akasanda balisolo zali.
3: Balisolo za ngobu irebu zibye. Oba lwa igulo.
4: Eh?
3: Baliku ngania ngobu irebu zibye.
4: Bakuwe.
3: Neyazia sebo.
4: Olwokuba ebyo byoli kutegeranga biriwo tijja kuumuza. Ensisi lezimbibwa kumpi n'amagombe mu bigogo jigerina.
3: Kigoda.
4: Busatu.
3: Mweyanzalata.
4: Owo kusatu.
1: Mugabidani.
4: Mugabidani. Tiri kwenda ku Luisa tuenda kujja ku Go Big. Nkobera. Omuswezi omudagali asulali mwisabo.
1: Ndiriza moko.
4: Omuswezi omudagali katameri lwasula mwisabo.
1: Lwasandi.
4: Mpirita. Aba mulonda. Gemo muzindali.
3: Ndego swaliki.
4: Yesebo.
3: Mwesweze omudagali asula mwisabo bulirivaini maluwa mwezi lwe guboneka.
4: Bakuwa akata.
3: Kayanziza lata.
4: Daniel.
1: Wampa.
4: Omwezi gwebeta muli yaiva. Guba gwa kumeka.
1: Mwezi gwa kutano.
4: Mpirita. Swali kini wewe igwizo kulonda.
1: Londa mangu.
3: Ndego swali ki.
4: Yesebo.
3: Omwezi ogwo guba gwa kusatu.
4: Bakuwa akata.
3: Kianza lato.
5: Kale, mwami, ani, asoka?
6: Timothy, mavio.
5: Mavio, Timose. Nze mkulumbie na kano meroka buso ganjidi. Wote daire?
6: Yesebo.
5: Wanaibuso gwano, bantembe, abebu tembe. Bwabanga bali kutia misibu waku, mkulembeze waibwe. Batia mikizi waku, kaso zi akalala wanaibuso ga. Kaso zi chako.
6: Ndira muko
5: bantembe ngabaliti amisibwa ku kulembeze bwaibwe bati amisibwa ku kukaso za kalala ebusoga wano kaso zichako
6: igengerata
5: makaya alondo yonani bati amisibwa ku wale empu mwiridinda walere mwami Timose mavuyo
6: data
5: ekitebe chikulu echa busoga luchiko cha tambuzibwe mikuze digera ku Ayo mkuzi ogwa semba yonka nyoguo kusatu chatu wali wawa.
6: Ndira muku.
5: Ekitebe chabu soga luchiko. Chata mbuzi wawa.